0: din. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
5: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kapuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas alas 8 na umaga. 8:32 in the morning.
4: Good morning!
2: Star Nation, wag ka na po sa aring programa. It's all for you in the morning. Hallelujah po sa lahat ng mga Star Nation natin na ngayong umaga na ito ay mga pumupunta o sa mga palengke o di naman kaya sa mga supermarket yan para bumili ng kanika nilang mga kakainin ng buong araw. Lalo na po yung mga Star Nation natin na everyday na bumibili ng kanilang kapagkain, di ba? Sa buong araw. Kasi may mga ibang ginagawa, bumibili na ng kada sahod nila, bumibili na ng kanilang pang isang cut-off o pang 15 araw na pagkain. Sabagay, kasi kada sahod naman, doon naman na talagang ibibigay mo lahat eh. Kasi di mo alam kung kailan mawawala yan. Ayan yung totoong sinasabi, mabilis sa kamay ang ating mga pira. Pero syempre, Star Nation, kayo po'y bibili ng inyong mga pang-stock, lalo na po yung mga delata, tinapay. Siguraduhin nyo po, Star Nation, yung kanila po mga expiry date, ha? Oh, kasi may mga pagkakaiba. Yung expiry date at best before. Yes, Star Nation, pag-uusapan natin kung ano ba ang pagkakaiba ng expiry date at best before. Yung words, hindi mali. And then Star Nation, ang expiry date, yan yung karaniwang tumutukoy sa petsa kung kailan hindi na dapat gamitin o kainin ang isang produkto. Lalo na kung may kaugnay ito sa kaligtasan at kalugsugan. Yan. Sa Batala Star Nation, ang best before naman ay nagsasabi kung hanggang kailan inaasahang pinakamasarap o pinakamaganda ang kalidad ng produkto. Paglampas nito, Star Nation, doon sa tinatawag na best before, maaaring bumaba na yung lasa, yung amoy, maging yung texture, pero hindi automatically ibig sabihin niyan na panis na agad. Pero tandaan, Star Nation, na huwag maging bahala na si Batman pagdating sa pagkain. Ha? Kung may kakaibang amoy, o kulay, o lasa, o senyales na pagkasira, mas mabuting itapon na yan. Ha? Sa madaling salita, ang expiry date ay mas tungkol sa kaligtasan. Habang ang best before naman ay mas tungkol sa kalidad. Kaya bago sabihin, sayang, okay pa naman ito eh. Basahin muna ang label, ha. Dahil lang tiyan natin, hindi dapat gawing food experiment laboratory. Yan. Sa magiging na tayo, Star Nation, ha, maging curious po tayo. At lalo na kapag ito po'y para po sa ating pamilya, yung papakain natin, kailangan i-check nyo po lagi yung mga expiry date at yung best before. Opo, lahat po yan, Star Nation, meron po dapat yan. At kapag meron po kayo nakita na yung expiry date talaga expired na at naka-display pa po sa mga grocery store, mas maganda ipag-alam nyo po yan sa management para maging aware po sila. Yeah! Meron pa nga iba eh. Di ba ang may mga iba daw kapag expired na kaya pa daw ng 1 month. Pero wag nyo nang gawin yung Star Nation. Ha? Mas okay nang maingat tayo kaysa mag-sorry. Oras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas. 36 na star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:36 in the morning.
4: Good morning!
2: Balik tugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
5: 102.7 Star FM.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang may Cebuana Lumiere.
11: Sang lang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
10: Goods ka.
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano.
10: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang may Cebuana Lumiere.
11: Sang lang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
10: Goods ka.
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
20: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
21: Kapit bahay!
22: Hi, Mare!
20: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
21: Kapit ka dyan!
20: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
21: Kapit sarap, kapit saya
10: from Sarsaya!
23: Sarsaya, kapit ang sarap, kapit ang saya!
20: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
24: Mmm! Holiday!
20: Almusalin na nam.
24: Good morning!
20: Pagtanghalian.
24: Uy, may birthday ba?
20: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
24: Wow! Manoche buena!
20: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
24: At holiday beef loaf!
10: Malinamnam holiday!
20: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
25: Masigla kas ako. Basta gardenia.
26: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
25: Masigla kas ako. Basta gardenia.
26: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
25: Masigla.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
10: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
9: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
10: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, EDSA Corner Loring Street, Pasay City.
9: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandi, Bulacan at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, a music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Philippinesen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-star nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premyo sa Star FM. It's all for you.

0: in one city.
1: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
0: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
2: Star FM
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras sumuka puluan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga. 10:03 in the morning. Narito na, Star Nation, ang ating special coverage patungkol pa rin po sa impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte sa 21st araw at 9th na linggo, Star Nation. At ito po'y marinig po ninyo sa ating sa inyo po mga radyo at syempre live rin po tayo sa ating Facebook page na 102.7 Star FM Manila. Muli tayo magkaratika, Star Nation. Mamaya alas 11 ng umaga naman po sa ating programang Star Hits Express. For the meantime, sabay-sabay na po natin pakinggan at panoorin ang ating special coverage na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: 102.7 Star FM Special Coverage.

0: 67B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
1: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
0: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
1: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
0: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
2: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Grand na sa Sabado, September 5.
2: Grand prize, 1 million pesos in cash.
3: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
2: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
3: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
2: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
3: Huwag kalimutan, grandro na sa September 5, 2026.
2: Sabado, alas 3 ng hapon.
3: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
10: Basta Star.
11: Balut! Penoy! Bili na kayo! Grabe, nakakasigla talaga magtinda habang nakikinig sa paborito kong radio station. Dito sa Pateros, ang pinapakinggan ko habang naglalako ng balot ay 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM!
14: Star FM!
15: Star FM!
5: Star FM! It's all for you!
16: Star FM!
17: It's time to fiesta with Bet88.
18: Come dance with me.
17: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
19: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
0: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
2: Star FM. Star FM.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Live mo.
3: Ang Sunday Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas sa alas 11 na nagpapaganda umaga. 11:30 in the morning. At yun din o sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras na ito ha. Nag-enjoy na ka din ang lunchtime. Eat well and enjoy and kiss wraps around. Hello po sa lahat mga Star Nation natin ha. At at the same time, yung mga naghihintay po na ka nilang lunchtime. Huwag kayong magalala, may makakain din tayo ha. Sa tamang panahon. Hey! Hello po sa lahat mga Star Nation natin ha. Yung mga napanigurado yung mga Star Nation natin na ngayon pong September 2. Eh panigurado yung sumahod doon noong September 1. Oh, kasi di ba may mga ilan nag-advance na kanilang sahod yung kanilang employer nung ano, nung Friday binigay na. Pero yung may mga iba na hindi na-advance, na-delay, dahil nga holiday nung August 31, Monday, kahapon nila nakuha. Eh, kamusta naman ang inyong sahod ngayong araw na to? Oh, ano na ba yan? Yung kanta ni Miss Jaya? Wala na bang pag-ibig? Ay, nako. Mag-alala, Star Nation. Oh, meron magsasabi sa inyo, hindi ka nag-iisa. Yeah. Ay, nako. Pero wag kayo mag-alala, Star Nation, dahil meron akong good news sa inyo, ha. Dahil nalalapit na nga ho ang ating grand draw ng ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa! Ito nga, Star Nation, ha. Isang big event ang ating iniintay ngayong weekend. Dahil sa darating nga ho na Sabado, September 5, eh magaganap na nga po yung ating inaabangan na grand draw ng ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. Yan talaga namang napakarami na nating prizes na ipinimigay mula nung week 1 hanggang sa kasalukuyan, nationwide yan. Tayo rin ay dumayo sa 7 barangay mula July 11 hanggang August 22. At nagbigay tayo ng kasiyahan at kasiyahan. At ngayon naman, ihatid naman namin sa inyo, Star Nation, ang ultimate kasiyahan na hatid ng Bombo Radio Philippines bilang bahagi nga ho ng 60th year anniversary ng ating network. Star Nation, 9 million pesos total prizes ang ating ipinamimigay nationwide! Muna ho yan sa Swerte sa Palengke. Ayan naman, Star Nation, na alamin nga natin ano nga ba ang mga naglalaki ang premyo na naghihintay sa inyo. Makinig mabuti, Star Nation, ha. Laksan nyo na ang inyong radio. Baka kayo na, Star Nation. O ang mas swerte makatanggap ng ating mga naglalaki ang prizes sa ating grand draw, ha. Dahil talagang bigati ng mga prizes natin. Ang atin po ng Bombo Radio at Star FM. Dahil sa 25 areas nationwide na mayroong Star FM at Bombo Radio, ay magpapamigay tayo ng guaranteed prizes. Kung saan, Star Nation, kapag guaranteed prizes, ibig sabihin dito rin po sa 102.7 Star FM Manila, ito po ang inyong maaaring mapanalunan sa ating grand draw. Sa ating first prize, makakapag-uwi kayo ng 25,000 pesos! Awas sa second prize naman, 15,000 pesos! At sa ating third prize, 10,000 pesos! All in cash! Kaya naman, Star Nation, ha, napakalaki talaga ang pwede ninyong matanggap kapag ikaw ay sumali sa ating promo. Ha. At eto pa! Talaga naman na pinaka-exciting na premyo sa Swerte sa Palengke 2026. Ha. Dahil sa Sabado po, September 5, malalaman na rin natin kung sino ang makakatanggap ng tumatakinting na 1,000,000 peso o 1 million pesos! Mula po yan sa Bombo Radio Philippines. Talaga namang wow na wow talaga. Sino ba naman ang ayaw ng 1,000,000? Kaya naman ha, Star Nation. This is your chance na mapabilang ho sa Bombo Millionaires Club. Maging matyaga at damihan ang inyong mga entries at baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Patuloy lang Star Nation ha, na makinig sa ating impilan para sa mechanics kung paano sumali at ang kompletong listahan ng mga sponsors product na dapat ninyong bilhin para makasali. Again, Star Nation, sa 25 areas na mayroong Bombo Radio at Star FM, may mananalo ng 25,000 pesos, 50,000 pesos, at 10,000 pesos sa Grand Draw. Habang 1 million pesos naman na naghihintay para sa isang lucky entry sender. Ano man, Star Nation, ha? Yan ang swerte sa palengke. Ang promo-andog ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kabombo at ka-Star Nation na bahagi na rin ng 60th anniversary ng ating network. Muli, Star Nation, maraming salamat sa ating mga sponsors ngayong taon. Nandiyan po, Star Nation, ang Gardenia, San Miguel Pale Pilsen. Siyempre, kasama rin natin ang Sarsaya Oyster Sauce, Efficacent Oil, Omega Painkiller, Orocan, at siyempre na dyan din Star Nation ng Holiday Sun Pride. Yan, at na dyan din Star Nation ng Bioderm Germicidal Soap, at na dyan din ng Pure Gold at Syngenta. Star Nation, damihan ng entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Star Nation, 9 million pesos total prizes ang aming pamimigay nationwide. Ayan naman, sali na! Huwag kalimutang makinig ha, sa Star FM sa Sabado, September 5 sa ganap na alas 3 ng hapon para sa announcement ng Grand Draw Winners ng Swerte sa Palengke 2026, kung saan balde-balde pa premyo na, may cash pa. E ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa inyong walang sawang pagsali sa ating promo. Star Nation, oras, subukan buluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:37 in the morning. At kayo pa rin po nakatutok dito pa rin sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
4: Mega Manila's best music station.
5: Star FM.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
6: Syngenta, bringing plant potential for life.
7: Pure Gold, always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
6: Syngenta, bringing plant potential for life.
7: Pure Gold, always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay!
11: Hi, Mare!
9: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan!
9: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
10: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
12: Sarsaya!
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
6: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
7: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: The hits. You're on Star Hits Express.
11: Star Hits Express
5: on Star FM. Star FM.

0: mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
1: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke!
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide!
1: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026!
0: Sabado, alas 3 ng hapon!
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
9: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
1: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
8: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
9: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
10: Star Hits Express on Star, Star. FM. Star FM.
11: 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Oras na ng Star Nation sa mukha buluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. Siyam na Star Minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian.
12: And all the girls in the dance.
11: And Star Nation! O yung mga naka-ready na, yung mga nakapila na sa mga biometric o sa mga bounty clock. Alam ko yan eh. Pipila na kayo para makapag-punch na kayo ng breakout at makakain na sa inyong mga paboritong kantin. Habay ba natin mga Star Nation ay meron ng may mga dalang baon? Aba, congratulations sa inyo ha. O hindi nyo nang kailangan pumila ng napakahaba sa kantin. Pero ang tanong, okay pa ba yan? Baka mamaya napanis na yan dahil nakakulub yan. Dapat pinainit nyo, ha? Anyway, my Star Nation. Hanggang dito na lang po ang ating programa Star Hits Express. At syempre, Star Nation, tsaw na rin po ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of the Hagbol pa at Yummy pa. Muna tayo mag-artika, Star Nation. Bukas ulit, araw ng Webes. Bukas, medyo mababa ang pagsasamahan natin. Dahil alas 4 madaling araw tayo hanggang alas 3 ng hapon. Yan sa ating mga programa. Pinoy Morning na, gising na, Morning Star Sweep. It's all for you in the morning. Star Hits Express. At it's all for you in the afternoon. Okay lang yan, para sa inyo. Yeah. Hello, my Radio Nation. Susunod na po ha. Ang managbabagang balita sa loob at sa bansa. Ang ating Bombo Network News. Noontime Edition. Live with sa Bombo News Santa Magari at Samulcast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan ni like, share, and subscribe at click ang notification bell para updated po kayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. At Star Nation, to formally close our program, here's our song,
10: Star FM.
13: Star FM.
10: Star FM.
11: From Skastakli, para sa awiting Kalimutan Ka. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is bugging. Bye-bye! Happy lunchtime, Star Nation.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: Sabi mo, yes, Your Honor, and your justification is, although at that time, hindi ko naman po alam na ganon ang sinasabi nila. Your word, sir. Yes or no, please.
3: Yes, yes.
2: Yes, thank you. Your Honor, in that note, Your Honor, may we request for recess already for lunch before we proceed to the continuation of our direct.
4: Surely, is the other witness there, counsel, would you know?
2: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
4: There? How much longer will it take you to wind up your direct, counsel, once we resume? Just to be able to plan if we will reach the next witness or not.
2: I will try to...
4: Without shortening, counsel, without pressuring you to shorten.
2: I will try to finish in an hour. I will try my best to finish an hour, Your Honor, please.
4: Okay, we shall break for lunch and perhaps still have the opportunity to watch Alex. And shall resume. Tapos na ba? Tapos na ba? And we will try... Tapos na pala eh. We shall call a recess and resume at 12:45.
5: Mga kabombo at mga Kastar Nation, iyan ang bahagi po, morning session, ika nga, no, ng impeachment trial dito sa 21st day of impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. At sa puntong ito, mga kabombo at mga Kastar Nation, pumasok na ho tayo sa oras ng Bombo Network News at ating ihahatid ang mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa, pati na sa ibayong dagat. This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Miyerkules, 2 ng Setyembre, 2026. At sa ating pong Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, Senate Impeachment Court dineklara bilang hostile witness si Attorney Michael Poa at ang abogado ng prosecution na si Attorney Jay Tolosa at Attorney Sheila Siso ng panignaman ng depensa muling nagtalo sa kahilingan na stipulation sa kakayahan nitong si Attorney Poa. Si Senator Loren Legarda, absent pa rin ho ngayong araw dyan sa Senate Impeachment Trial at yung trabaho nito para sa 2027 Senate Budget Hearings, ibibigay na lang sa ibang mambabatas. Ang Commission on Elections nangangamba sa epekto ng budget cut sa nalalapit na 2028 elections. Sa ating provincial reports, moderate to heavy haze alert doon sa probinsya ng Capiz, nagdulot ng pangamba sa ilang residente. Sa balita sa ibayong dagat, ang Iran muling naglunsad ng pag-atake sa US base dyan sa Jordan. Alamin ang mga pinakuling update niyan. Sa ating balitang palakasan, Taco Fall ay pumirma ng kontrata sa Philadelphia 76ers at mamaya meron din tayong update ng laro nitong si Alex Ayala at iba pang mga kaganapan sa larangan ng palakasan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang direct examination kay Attorney Michael Poa sa 21st araw ng paglilitis o yung tinatawag na trial day sa impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. Ang dalawang abogado ay parehong nagsilbi bilang tagapagsalita ng magkabilang panig. Si Tolosa bilang tagapagsalita ng House Panel, abang si Poa naman ay nagsisilbi bilang tagapagsalita ng panig ng depensa. Bago pa man simulan ni Attorney Tolosa ang kanyang direct examination, dito kay Attorney Poa, inilahad muna ang 13 factors o dahilan para naman hilingin sa impeachment court na maideklara ang naturang abogado bilang hostile witness.

0: panig nito sa prosekusyon na gawin si POA bilang expert witness. Sa halip ay naituloy naman ang nauna nilang kahilingan na maideklara si POA bilang hostile witness. Sinagot ito ni Tolosa na hindi maaaring diktahan ng panig ng depensa ang kampo ng prosekusyon kung paano nila nais ipresenta ang kanilang sariling testigo. Samantala, nakahanda ng humarap bilang witness kanina ng napakaaga. Ito si Attorney Michael POA at katunayan ay mas maaga siyang dumating kumpara sa iba pang mga abogado ng magkabilang panig. Ayon kasi kay Attorney POA ay ilalahad lamang naman niya ang kanyang mga nalalaman kaya hindi niya umano kailangan na labis na paghandaan pa ang mga itatanong laban sa kanya ng panig ng prosekusyon. Narito mga kabombo ay dumating itong si POA bago pa man ang pagharap ng ilang mga opisyal dyan sa Senado. Hindi rin siya nakibahagi na sa nakalipas na impeachment trial para sa kanyang mga paghahanda. At hindi na rin siya kabilang doon sa table ng defense team para sa pagdepensa ng kampo nito si Vice President Sara Duterte upang makapag-focus sa kanyang preparasyon. Samantalang Senate Impeachment Court idiniklarang hostile witness si Attorney Michael POA at yung tensyon kanina ay umigting sa pagitan ng mga abogado ng magkabilang kampo. Alamin natin ang mga pinakuling kaganapan dyan, si Bombo Annalie Soberano.
1: Is idineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court itong si Attorney Michael POA na dating DepEd Chief of Staff na tumatayong testigo ngayon para sa prosecution. Inilabas ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Chis Escudero ang ruling bago pa man simulan ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa ang kanyang examination para sa 112.5 million confidential funds ng Department of Education. Dahil sa idineklara ng hostile witness si Attorney POA, ibig sabihin may karapatan itong magtanong ng mga leading questions. Pero subalit, pinalalahanan din ni Escudero si Tolosa na bawal magtanong ng mga misleading questions. Si POA ay nagsilbing undersecretary ng Department of Education bilang chief of staff at spokesperson ng noong kalihim pa si Bibisara ng DepEd. Question naman kasi ng prosecution kung bakit si dating itong si Attorney POA ang inatasa ni Vice President Sara Duterte na sumagot sa mga ulat ng Commission on Audit sa kabila ng pag-amin nito na wala siyang alam sa actual na paggamit ng pondo. Sa pagpapatuloy ngayong araw sa impeachment trial, inihayag ni Attorney Jay Tolosa kay Senate President o itong Senate Presiding Officer Chis Escudero na mismo si POA ang umamin na wala itong personal knowledge o direktong kaalaman kung paano ginamit sa operasyon ang nasabing confidential funds noong 2023. Ayon pa kay Tolosa, napakahalaga ng puntong ito sa kaso dahil pinapakita ang questionableng paraan ng pamamahala at sa pag-liquidate ng pondo. Ang isyong ito ay bahagi ng Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Duterte hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ni Attorney Tolosa at Defense Counsel Sheila Zison. Ito ay dahil sa pahayag ng abogadong walang alam. Komento ni Attorney Sheila Zison sa naging offer ng prosecution na rhetoric to provide drama. Iginit ni Zison na si Attorney POA ay may karapatan na protektahan mula sa mga irrelevant at improper and insulting questions. Kaya hiling ni Attorney Zison i-strike out ang nasabing phrase na abogadong walang alam. Sa panig naman ni Senator Escudero, nakikita niya na discourteous ang nasabing pahayag, lalo na kung gagamitin ito sa kapwa-abogado. Nilinaw naman ni Attorney Tolosa na hindi niya sadyang insultuhin si Attorney POA. Kalaunan, humingi ito ng paumanhin sa abogado. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
2: Michael Wesley T. POA, to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance, at Head of the Procuring Entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, defense counsel at legal spokesperson

0: person sa mismong impeachment na ito. Number two, he answered for 112.5 million pesos he knew absolutely nothing about. Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. 112.5 million. Ang tanging nakakaalam, ang Vice Presidente at si SDO Farda. Number three, the Vice President chose him, the man who knew nothing, to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidente sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam. Number four, his sources knew nothing either. Nilapitan niya si Fajarda, itinuro siya kay Yusek Mempin. Inamin naman ni Mempin na wala siyang alam. Ang tanging nakalap, mga certifications mula sa AFP. Mula sa mga opisyal na walang alam sa mga umano'y impormante sa rewards o sa pondo ng DepEd. Number five, he gave COA mere theories and presumptions dressed as facts. Aminado siyang hindi niya alam kung paano ginastos ang pera. Sariling teorya at presumption lamang ang basihan niya nang gamitin ang mga AFP certification para patunayan ang payment of rewards. Number six, the certifications prove none of what the joint circular requires. Walang impormante, walang impormasyong binili, walang reward na ibinayad, walang matagumpay na operasyon, walang apat na hinihingi ng joint circular. Reward, informer, information, successful operation. Number seven, he admitted it himself. There's no connection at all. Matapos marinig ang mga official ng AFP, inamin mismo ni Attorney Poa na walang anumang koneksyon ang kanilang mga aktibidad sa mga gastusing ipinagtatanggol niya. At maling ginamit at isinumite ang mga certification sa COA. Number eight, the cash trail led to a name he never once mentioned, Nolasco. Sa utos ng Vice Presidente, ibinigay ni SDO Fajarda ang pera kay Colonel Dennis Nolasco. Ngunit sa lahat ng paliwanag ni Attorney Poa, sa COA at sa Kongreso, ni minsan, hindi lumitaw ang pangalan ni Nolasco. Number 8-9, he tried to soften the audit itself. Kasama ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng OVP, hiniling niya sa COA ICFAO na huwag AOM ang ipadala. Audit query na lamang.
1: Yan, Bombo Dennis, ang naging papayag ni Atty. Tolon sa kaugnay sa inihain ng prosecution na 13-point offer sa testimonya ni Atty. Michael Poa. Pakinggan naman natin si Atty. Sheila Tison sa naging tugon nito sa naging pahayag ni Atty. Jay Tolosa.
2: Point offer of the counsel deserves any reasonable comment considering that they sound really just rhetoric. Aim to provide drama in this proceeding. But nonetheless, Your Honor, these are some of the comments that I have to the offer of the counsel. As to the offer that the witness is one of the most trusted men of the Vice President, and that he answered for, that was the precise terminologies stated by the counsel for 112.5 million. This is quite misleading, Your Honor. In fact, the use of answered for appears
3: Honor,
2: to be.
3: Me.
2: I am not allow, here to finish, Your
3: Attorney
2: Honor.
3: Dolosa,
2: sorry
3: to interrupt, Your Honor. Attorney Dolosa, allow Attorney Sheila to finish
2: his 13-point offer. So I would ask the same courtesy
0: yes,
2: to
0: I
2: allow
0: submit,
2: me
0: Your
2: to
0: Honor.
2: Finish, Your Honor. Thank you. So this answered for 112.5 million is quite misleading and appears to be a deliberate use to imply or insinuate that the witness was made to provide just mere excuses to the auditors. In fact, if what he meant was to reply to the audit observation memorandum, that is different from answered for 112.5 million. And I think that's quite clear. And also, Your Honor, I don't think that to include in the offer a statement that said ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record.
1: Ang payag ni Attorney Sheila Sison. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
4: Nagatid na yan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Naniniwala ang Batikang Law Professor na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na hindi maaaring magmaang-maangan si Attorney Michael Poa sa pagharap niya ngayon bilang Senate witness, bilang hostile witness ng prosecution. Si Poa, mga kabombo, ay nagsisilbing tagapagsalita rin ng defense team ni Vice President Sara Duterte at isa rin siya sa defense lawyers na dating nanguna sa pagsasagawa ng cross-examination at oral argument ilang linggo na ang nakakalipas. Ang niya kay Attorney Reyes bilang abogado ay batid. Ito si Attorney Poa ang mga batas at inaasahang alam niya ang kanyang mga legal na obligasyon. Anya, maaaring i-invoke nitong si Poa ang attorney-client privilege o kaya naman ay right against self-incrimination sa ilang katanungan. Ngunit dapat din nagampanan ng abogado ang kanyang papel bilang alagad ng o bilang tagapagtaguyod ng batas o officer of the court bilang isang abogado. At nanawagan din ang law book professor sa publiko na bantayan ang kabuuan ng testimonya nitong si Attorney Poa, lalo na sa kung paano niya sasagutin ang mga katanungan at hindi maaaring basta na lamang isantabi ang mga ipinupukol na tanong mula sa panig ng prosecution. Ang defense spokesperson, mga kabombo, ay una nang tinukoy na walang alam sa ilang punto ng issue tungkol sa confidential funds at yung usapin tungkol sa kaganapan sa mga trainings ng Armed Forces of the Philippines. Kung paulit-ulit man anya na gagawin nitong si Poa, ang kanyang karapatan ay igigit laban sa usapin ng self-incrimination, marito maging malaking dagok sa defense ukol naman sa pagtingin sa kanila ng publiko. Gayt pa nitong si Poa, hindi dapat nakalimutan na siya ay isang abogado at matagal din na panahon na nakasama ni Vice President Sara Duterte. Kuha muna tayo ng mga karagdagan pang update dyan sa Senate Impeachment Court sapagkat kanina ay naging matindi yung mga sagutan at banggaan ng dalawang kampo, particular itong abogado ng defense at prosecution. Ano nga ba ang mga gagawing hakbang ng panig ng Senate Impeachment Court, particular na ang presiding officer hinggil sa mga ganitong development? Ating alamin ang iba pa mga kaganapan dyan sa Senado. Nariyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Yes, Bombo Dennis, paulit-ulit nga na pinaalalahanan at sinita ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero itong si Counsel for Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa matapos ang mga klase ng pagtatanong nito sa kay hostile witness Attorney Michael Poa at ang mga ginamit na salita ng pag-describe nitong si Attorney Tolosa dito kay Attorney Poa, kabilang dyan ang pinagkakatiwala ang tao ni Vice President Duterte at abogadong walang alam na na tinutulan naman ng Defense Counsel Bumbo Dennis. Isa pa sa sinital itong si attorney ani presiding officer Escudero dito kay attorney Benjamin Tolosa ay itong mga ginamit niya no o sinubukan niyang ipa-stipulate dito sa depensa na itong si attorney Michael Poa ay isang experienced at highly competent na lawyer o bilang defense counsel nitong si Vice President Sara Duterte at pinayuhan nga nitong si presiding officer Escudero Bumbo Dennis na maging direkta na lang itong si attorney Tolosa sa kanyang mga nagiging tanong dito kay attorney Michael Poa nang sa ganon ay mapabilis itong pag proseso ng pagdinig at hindi na rin na magkaroon pa ng maraming objection itong si attorney Sheila Siso naman ng defense counsel na matatandaan natin kanina Bumbo Dennis ay palaging napapaboran o palaging nasusustain na nito ni presiding officer Escudero dahil nga sa mga line of questioning nitong si attorney Michael Tolosa. Pero bago magtapos Bumbo Dennis itong pagtatanong o direct examination ni attorney Michael Tolosa ngayong unang part ng pagdinig ano ay naging sentro ang paggamit nito ng mga videos na galing sa pagdinig noong nakaraang taon mula sa good governance and public accountability doon sa mababang kapulungan kung saan maraming objection o paulit-ulit na nag-object itong si Attorney Sison na nagkaroon na ng ruling itong si presiding officer Escudero na hindi na ito pwedeng pagbasihan at hindi na ito pwedeng gamitin dito sa impeachment court at ipresenta. At ito naman ay sinang-ayunan ni presiding officer Escudero at pinayuhan itong si attorney Tolosa na maging direkta na lang na tanungin itong si attorney Michael Poa sa kanyang managing statement doon sa pagdinig na iyon nang sa ganon ay hindi na nga paulit-ulit ng objection itong si attorney Sison. At ito naman si attorney Tolosa Bumbo Dennis ay iginiit na kailangang i-play itong video na ito sapagkat hindi malinaw ang naging transcript o hindi malinaw ang transcript na meron sila sa mga pahayag na sinasabi nitong si attorney Michael Poa doon sa pagdinig na yon. Pero ayon nga kay presiding officer Escudero, hindi naman statement ni attorney Poa ang ipinipresenta ng prosecution kundi ang mga statement mula kay Representative Keith Flores. Kaya tinutulan ito ni presiding Escudero at inatasan itong si attorney Tolosa na gamitin na lamang ang mga transcripts. Ilan lamang yan, Bumbo Dennis, sa mga nasita at mga paalala nito si presiding officer Escudero dito kay attorney Tolosa at maliban pa yan doon sa mga pagsagot o pagsingit itong si attorney Tolosa habang nagsasalita itong si attorney Sheila Siso at si presiding officer Escudero, gayon din ang hindi niya pagpayag kay attorney Michael Poa na makakompleto ng sagot sa kanyang mga katanungan. Balik tayo, Bumbo Dennis.
4: Okay, isang punto lamang, Bumbo Angelo. May posibilidad ba na matuloy yung pagsalang ng panibagong testigo sapagkat mukhang mahaba-haba pa itong pagtatanong nitong si attorney Jay Tolosa dahil tila na bago yung kanyang momentum doon sa kanyang paraan ng pagtatanong dahil nakahanay kanina na ipiplay yung video and pasasagutin si attorney Poa. Pero ngayon dahil hindi pinayagan yung ganung setup ay may mga pagbabago na gagawin ang panig ng prosecution. So kung sakasakali Bumbo Angelo ay mga ilang witness pa ang pupwede na may salang maliban dito kay attorney Poa.
5: Yes, Bumbo Dennis. Kung matatandaan natin, sabi nitong si attorney Tolosa sa kanyang kasagutan kay presiding officer Escudero ay aabutin na lamang daw na malamang sa malamang ay isang oras itong kanyang direct examination at sisikapin na umano na mapaiksi pa ito. At sa katanungan mo, Bumbo Dennis, kung may maisasalang pa ba na kung maisasalang pa ba itong isa pang testigo na si galing mula sa Philippine Statistics Authority ay depende yan, Bumbo Dennis, ano kung magiging matagal o mahaba ang pagtatanong nitong ating mga senator judge o kundi naman kaya ay sasagawang cross-examination ng defense counsel naman. Kaya aabangan natin ano kung masusunod ba yung sabi ni Attorney Tolosa na hihigit na lang sa isang oras ang kanyang pagtatanong at kung magkocross ba dito ang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte at kung gaano naman kahaba ang magiging katanungan nitong mga Senator Judge. Kasi kung matatandaan natin, Bumbo Dennis, umaabot na, o kumakain ng matagal na oras itong pagtatanong ng mga Senator Judge dito sa witness, Bumbo Dennis.
4: Okay, isa pa, may habol ko lamang, Bombo Angelo, sapagkat dahil nga sa ilang adjustment, ano, ay tama yan, gumugugol ng ilang panahon, kahit yung pagbuklat lamang ng mga dokumento, sapagkat in-skip na nitong si Attorney Tolosa yung ilang bahagi na kumbaga kabilang dun sa naharang dahil kini-question yung ilang parte at pamamaraan ng kanyang pagtatanong. So, nag-skip na siya sa ilang bahagi. So, siguro mamaya pagka natanggal na yung mga pahina na hindi na gagamitin doon sa kanyang linya ng mga pagtatanong, eh baka mas umiksi na, Bombo Angelo. By the way, yung panig naman ng depensa, kumusta naman yung kanilang presensya diyan sa Senate Impeachment Court, lalo't yung tagapagsalita ng kanilang team, eh yun mismo yung nakasalang. So ano ang obserbasyon ninyo diyan? Dahil siyempre kailangan din ng ilang adjustment, and kumusta yung presensya ng kanilang grupo sa panig ng depensa?
5: Bombo Dennis, kanina sinubukan nating abangan itong si Attorney Sila Sison upang makapagtanong tayo ano ng ilang katanungan kaugnay nga dito sa kaninang mga palitan ng pahayag at ang paghalap nitong ni Attorney Michael Poua, ngunit naging mailap itong abogado ng Defense Counsel na humarap dito sa media at hindi nito nagbigay pa ng komento o statement. Pero sa ating obserbasyon naman dito kanina, Bombo Dennis, ay confident naman itong defense team ni Vice President Sara Duterte, kasi kung makikita natin itong si Attorney Sila Sison ay panay naman ang kanyang objection dito sa line of questioning ni Attorney Tolosa. Ano? At yun nga lang, Bombo Dennis, ay hindi na ito nagbigay ng statement pa dito sa atin ng sinubukan natin siyang abangan paglabas niya dito sa plenary hall kanina, Bombo Dennis.
4: Okay, so pagkat may pahiwatig na yung panig ng depensa ukol sa posisyon nitong si Attorney Poua bilang tagapagsalita, and siguro anytime soon ay mayroon ding haharap na bagong tagapagsalita kung sakasakali, Bombo Angelo. So abangan natin yan. Thank you so much sa mga impormasyon at mga update mula dyan sa Senate Impeachment Court.
5: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Mula naman doon sa kampo ng depensa, mga kabombo, bagamat abalang-abala ang lead counsel ng panig po ng depensa, si Attorney Sila Sison. Ano kaya itong posibleng maging anunsyo mamayang hapon, kaugnay doon sa ilang adjustment na kanilang gagawin dyan sa Senate Impeachment Court. And of course, iba pa mga obserbasyon dyan pa rin sa nagpapatuloy na 21st araw na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga update si Bombo Jaira Hanggayo.
6: Yes, Bombo Dennis, sa pagtutok nga ng Bombo Radio Philippines, no, sa 21st day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakita natin kanina hindi pa man tuluyang umuusad itong direct examination kay Attorney Michael Poua, muling nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng prosecution at ng depensa matapos sunod-sunod na mag-object si Defense Lead Counsel Attorney Sila Sison. Isa sa question ni Attorney Sison kung itinuturing ba ng prosecution si Attorney Poua bilang expert witness, ngayong idinaklara na siyang hostile witness. Tumugon naman si House Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na nasa prosecution na pagpapasya kung paano gagamitin ang isang testigo at hindi maaring diktahan ng depensa ang uri ng testimonya na iharap nito. Anya, hindi rin nangangahulugan na dahil abogado at highly qualified itong si Attorney Michael Poua, automatic na itong expert witness. Hiniling din na prosecution na mag-stipulate ang depensa sa credentials pati na rin sa competence ni Attorney Poua na dating Department of Education Chief of Staff at a spokesperson o kalhimpa ang ahensya itong si Vice President Sara Duterte. Tumanggi naman ang depensa dahil para kay Attorney Sison ay hindi na kailangan ang naturang stipulation at lumalabas naman sa pagtatanong ang kinakailangang impormasyon. Balikan natin kanina yung naging kaganapan sa impeachment court.
0: that they also willing to stipulate that he is an experienced and a highly competent lawyer.
2: I think that's a matter of... are you...
0: asking for a stipulation, ma'am.
2: Well,
0: That your co-counsel is an experienced and highly competent lawyer, ma'am. Your co-counsel.
2: Then, before I respond to that, may I now ask the prosecutor if they are qualifying this witness as an expert?
0: Definitely not. Those are two very
2: because
0: different matters.
2: Because that is the inference from that proposal to stipulate, Your Honor, that he is highly experienced and highly, you know, expertise.
0: Speaker.
2: In the work that he does, Your Honor, as a lawyer. So, earlier, they qualified him as a hostile witness, and if they qualify him now as an expert, then that would give the prosecutor some leeway to ask him on legal matters, you know.
7: Hypothetical question?
2: Hypothetical,
0: etc.
2: Yes, Your Honor.
0: With all due respect, no, the defense cannot dictate on the prosecution on the nature of the testimony of the witness. That discretion falls entirely and exclusively on us. If you want to present a witness as an expert witness or ordinary witness, he may be the most qualified lawyer, but it's still our discretion if you want to use him as an expert witness or not. No?
7: Then counsel,
2: exactly,
7: the chair.
2: Honor, just very quick reply,
7: Sheila,
2: Your
7: Attorney
2: Honor.
7: Sheila, please.
6: Dahil dito pinayuhan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si Attorney Benjamin Tolosa na ituloy na lamang ang direct examination at tinawag rin niyang intramurals ang pagtatalo ng dalawang abogado. Pakinggan natin ulit ang naging kaganapan sa impeachment court.
7: With your indulgence and patience, then in that case, the chair will ask counsel to simply proceed with his questions because counsel, I find it irrelevant to be asking for a stipulation if Attorney Poa is good at what he does. I believe he is, but
0: Your Honor,
7: unless you will qualify him as an expert, as pointed out by Attorney Sheila. So instead of going through these intramurals, Attorney Losa, ruling, kindly proceed with your direct examination already and go direct to your points.
0: But with all due respect, his competence is highly material to this case. No, because it will go into the credibility of his statements. No, and of course, Your Honor, please, no, we be given some leeway. No, because even if this is direct, because he's a hostile witness, this is in the nature of our cross examination. So we hope, no, that we be given a wider latitude in examining this witness.
7: Counsel, you do. You were asking for a stipulation, which the opposing counsel refused to do. So again, we've wasted enough time on these intramurals between you and counsel for respondent.
6: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa na sinunod niya ang mga instructions ni Vice President Sara Duterte noong nagsilbi siyang spokesperson ng Department of Education. Sa pagtatanong ng prosecution, binigyan diin at tumugon na si Poa sa mga findings ng Commission on Audit kaugnay ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Alinsunod yan sa direkta ng Vice Presidente kahit sinabi niya wala siyang personal na kalaman kung paano ginamit ang naturang pondo. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na sasagutin na lamang niya ang mga tanong upang matapos na ang issue. Balikan pa natin ang kaganapan sa impeachment court.
0: Dahil you directly reported to the Vice President, no? Ibig sabihin noon, pagdating ho sa instructions, no? Na pag-utos na gawin ng isang bagay, no? Sabihan na gawin ng isang bagay, ang Vice Presidente lamang ho may karapatan yan. Tama ho ba yan?
8: Hindi po, sa totoo lang. Sa totoo lang.
0: We're talking about instructions and requests, no? Hindi ho. So ibig niyong sabihin, meron hong mga ibang official na pwede kayong utusan at hindi niyo pwedeng tanggihan sa loob ng Department of Education.
2: Now, I will object here, Your Honor. This is misleading. Assumes facts not yet in evidence, Your Honor.
0: That's not misleading because I'm not assuming anything because precisely I'm asking him to explain if he agree with this or not. If he does not agree, he can say so. I'm not assuming anything.
7: Reform. Attorney Jay, kindly reform your question.
0: Okay. So pag sinabi niyong pwede kayong utusan, no, ibig sabihin ho ba nun, kahit hindi department secretary, no, even if you don't report to that person, pwede kanyang utusan at wala kayong choice dito kung hindi sundan ho yun?
8: Hindi po.
7: Same line, Attorney Jay. Kindly reform.
2: Well, the witness has already answered.
8: Your Honor, I will just answer para matapos na itong issue na to. Una-una po, hindi po utos yung ginamit yung word kanina. It was request.
0: No,
8: so
0: sorry,
8: when
0: sir.
8: You say request,
0: sorry.
8: Then I have the discretion to say yes or no.
0: Yes. I think the witness is confused, no? We already moved on from the request, sir. Pinag-uusapan na ho natin ngayon, maliwanag ho, sabi nyo, request, of course, pwede ho yan, reasonably tayo. Ang pinag-uusapan na ho natin, yung kautosan, yung sabihan kayo na gawin itong bagay na to. Nandun na ho tayo, sir. So, ang sinasabi ko, yung hong kautosan, no? Instructions na kailangan nyong sundan. Ang Vice Presidente ho ang pwedeng gumawa nito sa inyo.
8: Ah, tama po yan.
6: Yan ay isa sa mga naging mainit na kaganapan kanina sa impeachment court. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
4: Sa mga karagdagan pa nating balita, posibleng ibigay sa ibang vice chairperson ng Senate Finance Committee ang ilan sa mga trabaho ng liban pa rin na si Senator Loren Legarda. Kung hindi ito makakadalo sa mga susunod na pagdinig, ay hahanap na lamang ng kapalit para sa kanyang tungkulin. Ayon kay Committee on Finance Chairman Senator J.B. Harris ito na nanatili pa rin ito si Legarda sa kanyang posisyon at naipabatid na rin sa kanya ang mga ahensya na kanyang hawakan, kabilang na ang mga may kinalaman sa kultura, kasaysayan at kalikasan. Ngunit dahil nga sa patuloy na pagliban ay ikinukonsidera ang pagpapalit na lamang ng opisyal o miyembro ng Senado para sa naturang mga komite. Sinabi ni Harris ito na nakikipag-ugnayan na muna sila kay Legarda hinggil sa kanyang kapasidad na makadalo pa sa mga darating na pagdinig ng komite. Kung matatandaan, mga kabombo, una nang naghain ng medical leave itong si Senator Loren Legarda, ngunit hanggang ma-extend ho ito, kalaunan ay panibagong pagpapalawig ang hiniling nito dyan sa panig po ng Senate Impeachment Court. Samantala ay iginiit ni Hersito na kung hindi pa rin makakabalik ito si Legarda sa ating bansa, maaari niya na ibigay sa iba pang mga tauhan ng Senado o miyembro ng Senado ang mga partikular na tungkulin kaugnay ng tatalakaying pambansang pondo. Dako muna tayo mga kabombo sa Department of Education sapagkat itong Department of Education ay palalakasin pa raw yung mga hakbang kaugnay dun sa guidance service para sa mga paaralan kasunod na rin ng mga school violence na naitala sa mga nakalipas na pagkakataon. Alamin natin ang mga balitang dala ni Bombo Isa Cotoner.
1: Bombo Denise, 10,000 na guidance counselor positions ang bubuksan ng Department of Education kasunod yan ng sunod-sunod na insidente ng kalahasan sa mga paaralan. Ito ang inihayag ng kagawaran bilang hakbang para palagasin ang mental health at behavioral support para sa mga estudyante. Ayon kay Department of Education Undersecretary Malcolm Garma, nasa proseso na ang ahensya sa pagkuha ng School Guidance Counselor Associates matapos masiguro ang 10,000 vacant items para sa naturang posisyon. May nadusunan si Garma na kapos ang bilang ng registered guidance counselor sa bansa. Kaya bukod sa mga registered counselor, kukuha rin ang kagawaran ng mga psychology graduates na sasanayin sa behavioral science upang makatulong sa paggabay at pag-monitor sa mga estudyante. Kaugnay niyan, pagsunod natin ang tinig ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma.
9: Meron po tayong nakuhang around 10,000 items already for school counselor associates. Medyo may challenge po tayo in terms of hiring yung mga guidance counselor kasi ito po yung license talaga, no? O yung talagang rehistrado. Kulang po talaga yung supply natin. And I think Doc John would attest to that, na talagang kulang po. So what we did is that we relied on the amendment of the law wherein we can downgrade, somehow downgrade that item from a registered guidance counselor to a school counselor associates. Anyway, hindi ho ibig sabihin na downgraded siya ay wala nang kakayanan itong mga counselor associates natin to do the guidance counseling, because one of the requirements would that they should be graduates of psychology, or they should have training in terms of behavioral science. So we already have 10,000 items. We are in the process of hiring these counselor associates. And budget season po, we will be asking for more, because that 10,000 definitely would not be enough.
1: Samantala, sinabi naman ni Goma na maaaring may malaking impluensya ang pamilya at komunidad sa mga menor de edad na sangkot sa mga nakaraang insidente sa school shooting, kabilang ang posibleng paghubog sa kanilang mga motibo. Kasabay nito, muling magsasagawa ng nationwide school safety drill ang Department of Education bukas, 3 ng Setyembre. Gayunman, wala ng reenactment ng active shooter o attacker scenario dahil maaari itong magdulot ng psychological trauma sa mga estudyante at guro. Sa halip, sinabi ni Garma na alarm ang magsisilbing hudyat ng drill kung saan pagtutunan ng pansin ang pagpunta sa mga ligtas na lugar, pagdating ng medical responders at pag-asikaso sa mga magulang.
10: Ito si Bombo E. Sotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
4: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo, at pinangangambahan ng Commission on Elections ang epekto ng budget cut o yung pagtapyas doon sa nakalaang pondo para sa kanilang komisyon sa nalalapit na 2028 presidential elections. Para sa fiscal year 2027, mayroong 29.16 billion pesos na pondo para yan sa poll body, mas mababa kumpara sa hinihingi na 52.6 billion pesos. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, posibleng maapektuhan ang paghahanda para sa 2028 national and local elections at tulad na lamang ng pag-imprenta ng mga balota, paghahanda ng voters information at iba pang mga aktibidad ng komisyon. Inihalimbawa ng opisyal ang pondo para yan sa pag-imprenta ng mga balota, forms at voters information sheets na bumababa na ng tuluyan, at ito ngayon ay nasa 348 million pesos na lamang, habang ang hinihingi ng komisyon ay aabot sa 3.28 billion pesos dapat. Maliban nga dito, maaari rin aabot sa 9,310 voting machines ang kukulangin, dahil nga umaabot lamang sa 1.57 billion pesos ang proposed allocation para sa susunod na taon. Ang naturang pondo, mga kabombo, ayon kay Garcia, ay may kakayahan lamang na makapag-procure ng 115,000 na mga makina, malayo doon sa kinakailangan na target na 124,310. Sinabi ni Chairman Garcia na maaaring mahirapan ang komisyon na i-budget ang pondo ng kanilang tanggapan sa ilalim ng panukalang pondo para sa 2027, kaya hinihiling ng naturang opisyal na madagdagan pa ang naturang pondo upang maisakatuparan ang kanilang mga aktibidad.
11: Bombo International News.
4: Samantala, ipinahayag ng Iran Revolutionary Guard Corps o yung tinatawag na IRGC na naglunsad sila ng isang mabigat na ballistic missile na pag-atake doon sa Prince Hassan Air Base at sa isang US Marine Base doon sa Jordan, bilang tugon yan sa naunang pag-atake ng Amerika na pumatay naman sa ilang sibilyan sa kanilang panig. Sinabi ng Supreme Leader na si Mustafa Khamenei na ang mga puwersa armado ng kanilang bansa ay merong sapat na kapasidad para sa Washington sa kanyang unang mensahe, mga kabombo, mula nang muling magsimula ang pag-atake ng Amerika at Tehran, ay tiniyak nito ang kanilang kahandaan. Sinabi pa ng bansa naman na Kuwait na aktibong tumutulong ang kanilang air defense sa mga drone attacks na naitatala, habang sinabi naman ng Bahrain na matagumpay nila na na-intercept ang mga mapaminsala na drones ng Iran gamit ang kanilang defense system. Sinabi ng Amerika, partikular na ng United States Central Command, na nakumpleto ng kanilang pwersa ang isang serye ng mga pag-atake laban sa target na bahagi dyan sa Iran itong Setyembre 1, matapos ang umunoy tangka na pag-atake ng Iran laban sa commercial shipping at mga American service members. Iniulat naman ng Iranian media ang maraming mga pagsabog na naitala sa iba't ibang bahagi ng katimugang lugar ng kanilang bansa, kabilang na ang Azulay area, yung Bandar at Abbas, pati na yung mga karating na lugar ay naapektuhan din at may mga naitalang pagsabog. Iniulat naman ng Iran Red Crescent na tinamaan ng pag-atake ang Sirik at ang bahay ng isang opisyal, habang merong idinaraos na kasal na pumatay doon sa hindi bababa sa 4 katao, kabilang na ang isang bata, at nasugatan naman ang mahigit 50 individual dyan pa rin sa naturang bansa.
11: Bombo Sports News.
4: Balik na mga kabombo sa paglalaro dyan sa NBA, ang big man na si Taco Fall, at batay dun sa report at yan ay sa mula sa data ng NBA Insider ay pumirma ng non-guaranteed exhibit 10 contract ang batikang sentro para naman sa Philadelphia 76ers. Ngunit may posibilidad na makapaglaro rin siya para sa kupunan kapag na-extend ang kanyang kontrata pagsapit naman ng regular season. Pansamantala ay maglalaro muna siya sa nalalapit na training camp ng naturang kupunan. Mahigit isang buwan bago pa man ang pagsisimula ng susunod na season dyan sa buwan ho ng Oktubre. Sa kanyang pagbabalik sa NBA, makakasama niya ang batikang sentro at forward na sina Joel Embiid at LeBron James at itong si Jaylen Brown. Uling naglaro sa NBA ang 7'6" center noon pong 2021 at 22 season, kasama na ang Cleveland Cavaliers sa kanyang mga laban. Kinalaunan ay naglaro siya sa China sa ilalim ng Ningbo Rockets, at matapos naman ng ilang season ay lumipat din siya sa New Zealand. Kasama si Paul na pumirma sa bagong camp deals sina Jameer Nelson at St. Thomas na inaantabayan din ho ang magiging papel ng mga ito. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako na muna tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Ito hong update doon sa mga karagdagang balita. Papasok po natin maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito muna yung inaabangan. Kanina ho ay nakapaglaro na ang ating kababayan na si Alex Iala. Ayan. Panalo ho ang ating kababayan, ang Pinay tennis sensation na si Alex Iala doon sa US Open. At hindi na nga pinatagal pa ng Filipina tennis star na si Iala ang kanyang laban kay Mary Astonia, at umusad na ho sa susunod na elimination round ng US Open. Naging dominante ho ang performance itong si Alex Iala, at agad na ibinulsa ang 6-1 win sa unang set pa lamang ho yan. Pinilit pa ng kanyang katunggali na bumawi sa ikalawang set, ngunit hindi ito pinabayaan ni Alex at nakuha ang 6-2 win sa loob lamang ng maikling panahon. Awak ni Alex ang bentahe sa dalawang magkasunod na set dahil sa kanyang bilis at liksi, habang pinapanood ng libo-libong spectators ang laban sa ginanap po ito dyan sa Louis Armstrong Stadium, kaya ho napakarami ng mga dumalo at karamihan ho ay mga dating supporters na nito si Alex Ayala na sumusunod sa kanyang mga laban nitong mga nakalipas pa na event. May mga kababayan din ho tayo na present doon sa naturang laban sa audience side para naman tutukan ang laban nitong si Ayala. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ay nakantabay pa rin dito sa mga inaasahang kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court at hinihintay na lamang ho natin ang resumption. Usually ay inaabot ho ng 45 minutes yung kanilang break. But as of now ay inatabayanan ho natin kung magre-resume na sapagkat mahaba-haba pa yung magiging pagtatanong nitong si Attorney Jay Tolosa Jr. dito kay Attorney Michael Poa. Kung magugunitan natin kanina ay bagamat labis-labis yung paghingi ng pasintabi nitong si Attorney Tolosa ay talagang nauwi pa rin sa banggaan nitong mga abogado ng panig ng depensa at prosecution sa ilang mga usapin. Even doon sa presentation ho ng mga video ay nahaharang ho ito. Kaya ho kinakailangan nitong si Attorney Tolosa na baguhin yung kanyang paraan ng pagtatanong dito kay Attorney Michael Poa. And of course, kabisado rin ni Attorney Poa yung takbo ng mga pagtatanong sapagkat siya man ay kabahagi rin dito mismo sa panel ng defense ni Vice President Sara Duterte. So yan yung ating ilan sa mga inatabayanan by this afternoon. Ano ho? Sapagkat ngayon ay araw ng Miyerkules, ay sisikapin umano ng Senate Impeachment Court na makumpleto yung kanilang mga nakaset na proseso, including yung testimonya ng kinatawan mula ho sa Philippine Statistics Authority para naman magbigay ng paliwanag at sumagot doon sa mga katanungan, lalo na't may kinalaman doon sa mga controversial na pangalan yung tinutukoy ho doon sa pinatunguhan itong confidential at intelligence fund ng pundo ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kung magugunitan natin mga kabombo, mga initial na pangalan na lumutang ng House hearings ay yung Mary Grace Piatos at mga kahalitulad ho ng mga pangalan na medyo kakaiba ano ho. Pero nitong nakalipas ng mga araw ay meron hong mga panibagong set ng pangalan. So ituloy na ho natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung aktibidad dyan sa Senate Impeachment Court. Nagsasalita po ngayon si Presiding Officer Chis Escudero.
12: Hindi po, nakipatuloy kang tatestigo sa ilalim ng pareho po niyong pinanumpaan kaninang umaga.
8: Opo.
12: You may proceed, Attorney Jay, with the continuation of your direct examination.
13: Thank you, Your Honor.
8: Okay. Again, Attorney po, sabi nga natin, para subukan natin mas pabilisan pa as much as possible, hindi na natin ho, flash, no? If you could recall, just confirm na lang if those are your statements.
13: Yes, sir. I will cooperate.
8: Thank you, sir. So, again, going back to the certifications, would you confirm, sir, that in those hearings, you mentioned that when you submitted the certifications to the COA, you took them as is?
13: Yes, sir.
8: Yes. And in fact, when you used them, you said you weren't even sure if they would suffice.
13: Yes, sir.
8: Correct, sir? Okay. Now, para hindi na ho natin isa-isahin pa itong mga dokumento na to, you would agree, dito sa mga dokumento na to, again, I'm referring to the AFP certificates, no? None of them identify who were the rewarded informers, no?
13: Yes.
8: Of course, yes. It also does not identify what particular information was supposedly purchased purchased with the reward, no? The particular information purchased with the reward. Tama ho ba yan?
13: With just a counter manifest.
8: Sige.
13: I mean, just no particular information except it said that they were able to identify areas where the wires would be. But as to your question, I'll answer it directly. No particular specific information was identified. Yes.
8: Okay.
13: Thank you.
4: Makabombo, mga Kastar Nation, meron na lamang ho tayo natitirang 7 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon at magpapatuloy pa itong pagtatanong itong si Attorney Jay Tolosa. Ating tunghayan pa rin, mga Kabombo.
0: Submitted by Lieutenant Colonel Magtanggol Panopio, no, dated December 5, 2023, third paragraph. The identification of the areas where the summits are to be conducted was made possible through the information we primarily got from the DepEd, the LGUs, and the PNP. I suppose this is the information that you're referring to.
13: Yes, correct, sir.
0: But it does not state here that this information was received from an informant. Tama ho, sir?
13: Not in that document.
0: Yes, exactly. The very document that was submitted to the COA, it's not there. Tama ho?
13: Tama
0: ho. Yes. And it also does, much less does it state that this information was secured by paying rewards. Tama ho, sir?
13: Tama po.
0: Yes. And this applies to all of these other certifications. Tama,
13: yes,
0: sir?
13: Yes,
0: yes. Yes, thank you. Okay. So, a while ago, sir, you confirmed that in the hearings that you attended before the Congress, no, you were categorical, no, in stating that insofar as you're aware, the only two people who were privy to confidential funds were the Vice President and the SDO Fajarda. Tama yun, sir. At that time, I'm qualifying it and I'm sure you know where I'm
13: during
0: going.
13: That hearing.
0: Can give you a chance to explain during that hearing.
13: During, sir, that hearing, sir.
0: Yes, okay. Now, subsequently, particularly during the hearing on November 25, 2024, still, you know, before the CGGPA, you were also in that hearing as mentioned a while ago, yes?
13: Yes, I was in that hearing.
0: Yes,
13: sir.
0: And you also heard the testimonies given by Mr. the SDO Fajarda, correct?
13: Correct.
0: Okay. And I'm not going to at this point, no need to be verbatim, no quoting, but in broad strokes, you will agree with me. In that hearing, SDO Fajarda stated that he turned over the confidential funds to a certain Colonel Nolasco. Is that accurate, sir?
13: Well, not verbatim also, but that was what I heard him say.
0: Yes, okay. In fact, he said, to be accurate, this is Colonel Dennis Nolasco, sir, no? He said, when asked, no? He said, sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan, wala na pong iba. And he, when asked to identify who is the security officer, he said, si Colonel Dennis Nolasco po. Tama ho, sir?
13: I recall that, sir.
0: Yes. Oh. And of course, you don't have any basis to contest that statement, correct, sir?
13: That's his statement, sir.
0: Yes, so you don't have any basis.
13: No, no, no, I don't.
2: He already asked and answered, Your Honor.
0: Did not answer. He just said that's his statement. But be that as it may.
12: Ask and answer. Move forward. Move ahead, counsel.
0: And he was even asked, no, if that turnover of confidential funds by the SDO to Colonel Nolasco occurred for all three 37.5 million releases. And his response was, yes, correct, sir.
13: Yes, I remember that.
0: Okay. And he was even specifically asked, no, kung bukod dito kay Nolasco, meron pa ba siyang pinagbigyan ng ibang pera nitong confidential funds? Ang sinabi niya, wala na ho. Tama ho?
13: Tama po.
0: Okay.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 sa

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. It's all-

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero.

0: Herman Bolero.
1: Blue Kiss, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 13 or 15 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:15 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, isang panibagong pagkakataon po muli ang pinagkalabsa ng lahat. Para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa mga kasipaga naman talaga kayo niyan. Di ba, ano, mga Star Nation natin all over the world? At syempre, welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. Nagbabalik po sa inyo mga radyo ang DJ na inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulahan ni Star DJ German Bolero po. Ang iyong, ang aking pangalan at iyong makakasama. Samahan ka palagi. Okay, kamusta naman ang iyong merienda time? Naku, parang ang inihintay mo na lang talaga everyday ay breakfast, lunch, merienda, and dinner. Parang pag, alam mo, wala, hindi kita sisisihin dahil kapag ganyan na lang talaga yung nakakasaya sa atin, go na lang din natin. Diba? Pagkain is life na lang talaga. But anyways, para mas maging okay and alright tayo this afternoon, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang, yun yung palaging pinakikinggan. It's the music and information. Afternoon Starship program until 5 in the afternoon. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.

0: German Bolero.
1: Bakit naman boses na yun? Awiting pagtingin, wala po yan sa Ben and Ben. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Paras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:33 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Nako, pahiwatig. Nabigyan mo naman siya ng kinakain mong kwek-kwek. Sa mga oras na ito, no? Si Mariana time. Diba? Medyo kanina bumuos yung ulan pero biglang umaraw ulit. So, siguro nalilito yung panahon kung ano nga ba, magpapaulan ba siya o sisikat niya na ba ang araw. Hi! So, kung ano man yung ating mga... Kung ano man yung magiging panahon ng... At, ng lagay ng panahon ng ating panahon ngayon. Gulo-gulo! Diba? Dahil magulo na nga talaga yung lagay ng panahon natin nowadays. Syempre, dapat hindi magulo yung iyong merienda. Ako ano man yung minemerienda mo dyan. Ako, ikaw na bahala kung halimbawa something na pang malamig ba ito, pang tag-ulan. Diba? Sopas, ganyan. O ano pa ba, yung mga may soup. O kaya naman, merienda mo pang ano, pang mainit, halo-halo. Ganyan. Ice cream. O, ikaw na bahala. Pero syempre, kailangan lang maging maingat ka. Ito, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ako lang ito, pero sige, ako na lang. Kasi minsan nagtataka ako, paano nga ba yung ano, yung nabibilaukan? Bakit nga ba nabibilaukan yung isang tao? Medyo naisip mo ba yun? O kaya parang wala ka lang din pake? Diba? At saka, o kaya naman, alam mo naman talaga. Ako kasi personally, diba parang, yung ganun, parang, nabilaukan ako, ganyan, na parang, rar. Yung mga ganun, ano, ano ba yung science behind it, diba? At syempre, as a person na wala naman talagang alam sa mundo, ano ba yung science? Diba? Kasi kaya naman talaga nagkakaroon ng ganyan, kaya nabibilao ka ng tao, no? Kasi meron po tayo sa ating lalamunan, sa baba po niyan, may dalawang butas po yan. Yung isa ay esophagus, isa ay trachea. Diba? Trachea ay papunta sa ating lungs, tapos yung esophagus naman ay papunta sa ating stomach. Diba? Yung trachea papunta sa ating mga baga at yung esophagus ay papunta sa ating tiyan. Ang science behind it ay kapag yung mga nilunok natin, kahit yung laway mo lang din talaga na nilunok mo, ay accidentally, no, aksidente, napunta or medyo napunta doon, no, kahit konti lang naman yan, medyo napunta doon sa trachea mo, napapunta patungo sa ating lungs. Yan. At ang tendencies ng katawan natin e ibuga ito agad. Diba? Kasi hindi pwede nga, hindi pwede itong dumiretso papunta talaga sa ating lungs kasi baka magkaroon ng infection, no, sa ating lungs at baka complications. Diba? At hindi naman din yan malayo kasi nga, diba, may sinasabi na tubig sa baga. Probably TB. No, tuberculosis na hindi naman natin yan gustong mangyari sa atin. Ewan ko lang. Ewan ko lang sa'yo. Diba? Alam mo, hindi yan maganda. Huwag mong iniisip yung mga ganyan nang isipin mo na lang ice cream. Halo-halo. Uy, parang yun yung na-miss natin the past few days, ano? Meron kasing iba dyan, kahit malamig, nag-ice cream pa rin. Diba? Kahit tumuulan, nag-halo-halo. Diba? Pero tayo, kasi tayo as a simple person, I can't afford that. Sobrang mahal. Charot lang. Diba? So, ganun yun. Ganun pala yun. Diba? Kasi kapag nagkaroon talaga ng kahit ano sa ating MME, ganyan, complications pa, no? Ang pwedeng magdulot niyan sa atin. Diba? Ano pa ba? Ano ba? Kasi ikaw, tawa ka ng tawa habang kumakain. Yan, pwede kang mabilaukan. Diba? O kaya, salita ka ng salita habang kumakain. Yan, pwede kang mabilaukan din. Diba? Mabilis kumain. Bakit ka nagmamadali? Madaling kumain. Diba? At minsan may medical issues ka lang. Halimbawa yung nerve or muscle, may muscle problem ka na syempre, medyo nahihirapan ka ng lumunok. Yan. At syempre, lastly, kasi mabilis kang madistract o kaya parang dumaan si crush na bilauhan ka talay habang kumakain, diba? Mabilis ka madistract. Diba? O kaya naman, ano, biglang may nasabi na ano, na katotohanan katotohanan tapos ikaw parang oops. Oops na bisto ako doon. Yan, yun yung mga moments na pwede kang mabilaukan. So right now, merienda time. Huwag niyo pong hayaan na kayo po ay madistract. Yan, kapag tinanong kasi impeachment court, impeachment hearing, charot. Diba? Ay, ang intense, no? Ang intense ang impeachment ngayon. I like hearing it. Pero parang kinakabahan ako na parang sabi ko, huwag kayo mag-away. Huwag kayo mag-away, magbati na kayo. Pabebe lang. But anyways, nako, enjoy your merienda time right now with the Afternoon Star Sweep program. And of course, with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang E2 Afternoon Star Sweep. Balik-dugdugin na tayo agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's 38 in the afternoon or 38 star minutes past the hour of 3 in the afternoon. 3:38 ng hapon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mahe!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
8: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Basta radyo sa FM.
5: Alas na.
1: Star.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
2: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
3: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Pico.

0: German Bolero.
1: Awiting multo mula po yan sa bandang Cup of Joe. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 25 Star Minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:25 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman sa mga oras na i-chew, naku naman! Pumunta ka na sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. At meron tayong bagong pag-uusapan na ko aalamin at syempre huhulaan dito sa ating Bulan Time. Again, live na live tayo, 102.7 Star FM Manila sa Facebook ko yan at sa YouTube. At syempre, kung nandyan ka na, naku, naku, welcome. Oo, welcome sa'yo dyan. Upo ka muna dyan. Tapos syempre, pindutin mo yung mga reaction button na nandyan po sa ibaba. Yan. Para magkaroon tayo ng design dito. Ano, may lulutang dyan. Tapos syempre, yung share button natin, pakipindot na. Nalian mo na. Ikaw na lang iniintay. Dali, pindutin mo yung reaction button at share button natin dyan. At syempre, yung ating comment section naman, mag-comment! I-comment ang yung hula dito sa ating pehuhulaan na letra this afternoon. Dito sa ating Bulan Time. At syempre, isa po ang ating pipiliin sa huli nitong ating live streaming. Ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad. Ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan. Na may kasamang hiyawan, ikaw na ba iyan? Kaya naman, i-comment mo na ang iyong hula dito sa ating letra for this afternoon sa Bulan Time. Ito na, bumalabalay na natin, i-flash natin. Binabala. Ito na, sa letrang S. Sino ang sinasabing pinakahuling sumuko na heneral ng Pilipinas sa mga Amerikano? Na nagsisimula sa letrang S. S naman, tama naman pala. Ayan, noong American-Philippine War. Naku, sino ba ito yung hindi agad-agad sumusuko? Sana ikaw din. Grabe yan, no? So yung pinakahuli, siya yung sinabi na largest, paano ba sasabihin to? Parang naging general sa Pilipinas, ganon. Kasi siya nga yung pinakahuling sumuko, no, sa mga Amerikano noong merong digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Ito ay pagkatapos ng Spanish colonialism, ano? Diba? O sige, paano naman yung transition from Spanish colonialism papuntang American colonialism? Colonialism? Diba? Ayan na, nako, nakapag-araling panlipunan tapos hindi alam. Huwag ka mag-alala, same tayo. Pero ito na nga ngayon sa mga pwede mong kopyahin as a mangungopyang studyante. Grabe naman yan. Ito ang ilan sa mga comment, nag-comment na ng hula nila. Sabi dito, Sergio Osmeña. Naku, dinamay mo pa siya dyan. Shawarma. Shakira. Gusto mo si Shakira? Naging general ng Pilipinas. Naku, Macario Sakay. Siya nga ba? Sailor Moon. Isa pa yan. Ito, Sergio Osmeña. Si Fronio Balsak. Sino na naman yon? Nako, serious man niya talagang ginagawa nilang general, no? Pinaabot mo naman siya ng ano, ng American time. American colonialism. Colonialism. Huh? Dito sa Pilipinas. Oo. Pwede ba? Parang, kasi ano eh, paano ba? Commonwealth. Pwede yan, no? Pero, mas maaga pa. Sino tong Savion Savo? Spanish beard. Parang bread yata yung sasabihin niya dapat. Ito naman, sabi niya dito, Sergio Osmeña talaga. Naku, si Sergio Osmeña nga ba talaga? Unang-una general ba siya? Tingnan natin, ano? Ayan, ikaw, meron ka bang hula sa ating pinahulaan, sa ating Bulan Time this afternoon? Nako, i-flash natin ang ating pinahuhulaan para meron kayong idea. Kung wala kang idea, mag-comment ka ng kahit ano. Ayan, live na live tayo sa ating social media account sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Ibabad lang natin ang ating Bolahan Time, ang ating letra this afternoon para meron kayong time na manghula pa rin dahil isa po ang ating pipiliin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong balad. Isa po ang mag-uuwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan naman yan. Kaya hindi ka nalugi. And keep on reacting and syempre share nyo itong ating live streaming. Please, palay mo kapag nag-react ka dyan at nag-comment ka pa, nag-share ka pa, eh malay mo mas mapili kita. Dali na, pipiliin kita. Ako na to, ako lang naman to, pero sige na, dali na. Alam mo na yung teknika natin, ano, kaya comment mo na ang iyong hula sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Ayan. So dahil nabigyan na kita ng enough time para naman i-comment talaga ang iyong hula this afternoon, eto na nga kung ang iyong sagot, i-re-reveal na natin. Kung ang iyong sagot ay Simeon Ola or General Simeon Ola, ikaw ay may tamang. Ayan, congratulations sa lahat mga sumagot ng tama, Licious. Grabe yan, no? Extended ang ating National Heroes Day. Kasi kung ako, i-consider ako siyang bayani. Yes. Si General Simeon Ola o General Simeon Ola, kilalang kilala talaga siya. Lalong-lalo na sa mga nagsasabi na siya ang siya umano ang pinakahuling sumuko, no, na general sa Amerikano noong Philippine-American War. So siya ay sumuko ng September 25, 1903 at siya ay siyempre tubong albay nga. Nalimutan natin ng ating tamag doon. Ang ating clue, nako sayang pero okay lang yan. So kasi siya yung nagsimula, no, siya yung naging pinuno ng Bicolano Guerrilla Forces sa Bicol Region yan. At siya ay tubong albay nga. Diba? At syempre, ibig sabihin yan, ang huling sumuko talaga, no, sa mga Amerikano ay ang Bicol Region. Diba? Es kanino, sino sumuko or sino yung sa bataan, sino, kanino sumuko yon? Sino si MacArthur dyan? Siya ba yun? Siya ba yun? Ay, nako naman. Ayan na, kilalanin natin si General Simeon Ola. Ayan na, ang longest na nagserbisyo, no, bilang general sa ating Pilipinas. Dahil lang sabi din, as in yung mga kamag-anak niya, kilala niya sa buhay, sinasabi na siya yung pinaka-huli, no, na general na nag-surrender or sumuko sa mga Amerikano. Diba? Ayun yung parang tinitingnan nila na hindi siya yung longest serving general in the Philippines lang. Dahil siya ang huling sumuko talaga sa American forces noong American-Philippine War. Diba? Magkaiba kasi ng thinking yun eh. O, diba? Ikaw, sumusuko ka agad. First day mo sa trabaho, sumuko ka agad. Nahirapan ka lang kunti. Naku! Pero minsan, totoo din naman yan. I mean, valid yan. Ito na ang ilan sa mga nagkomento. Check natin. Tignan natin kung gusto ko yung sagot nyo. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Yes, magandang hapon sa iyo dyan sa ating live streaming. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Good afternoon, Gladys. Seryo Ismeña pa rin talaga. Simeon Ola, congratulations. Simeon Ola, perfect. Isang napakagandang hapon, DJ German Bolero, ang palaging nakikinig dito sa Tagaytay City, Brillantes, Quevera. Maraming salamat. Sakay po, DJ German Bolero. Saan ako sasakay? Simeon Ola, congratulations. Yan, yung minura ni General Antonio Luna. Totoo ba? Alam nyo, meron kasi ano eh. Merong, may pala ba si General Antonio Luna? Tama ba? O, Goyo yun. Pero hindi yun si ano eh, Antonio Luna eh. Kapatid niya ata yun eh, Gregorio. Gregor Adel Pila. Ay, naku, alamin nga natin yan. Kung siya nga ba, yung sinigawan. Ay, minura. Ay, totoo ba? Yung ano, yung Antonio Luna nga, ay okay. Alam ko nga, eh, naku, panoorin ko nga ulit yan. Actually, ano yun eh, nung napanood ko kasi yan sa Sinihan din, parang ano, tawanan lahat eh, kasi ang lutong nga naman ng mura. Diba? Oo, natatandaan ko yan. Pero iti-check ko kung siya nga ba si Semyon Ola. Yan, alamin natin yan ha. General Semyon Ola. And Gardenville Garments. Hello, hello, hello, hello, hello. Ayan na nga, ito na nga sa mga Star Nation natin. Pipili na tayo. Ito na nga ang ating mapalad na napili, no, na mapalakpakan ng ating mga mapapalad na palad ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dito sa ating live streaming right now. Congratulations! Ano ba yan? Sabi ko kaagad ka. Liz Len Crisostomo. Ayan, sa iyong sagot na Shakira at Sailor Moon. Diba? Eh kung namura pa nga pala yan ni Antonio Luna, isipin nyo, si Shakira Minura ng Pilipino na si Antonio Luna. Diba? At si Sailor Moon. Kawawa naman si Sailor Moon. Nako, alam nyo na ang mga teknika natin para mapili. Ano? Kaya naman, tanggapin mo itong 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dahil ikaw ang mapalad na napili ng ating na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ito na! Ang sakit sa tenga! Grabe, no? Grabe yung hiyawan ng mga 1 million na tao. Sabi nila, wow! Ikaw na talaga yung nanalo! Ganon. Ganon yung mga sinisigaw nila. Kaya maraming salamat. Congratulations sa iyo, Lizlan Crisostomo. Ako, huwag kang mawala ng pag-aasa dahil alam kong in time mapapalakpakan ka rin ng mga mapapalad kong palad. Palad ko lang naman ito. Pero syempre dahil sumama ka dyan at sinamaan mo ko, no, sa ating live streaming. Maraming salamat sa iyo. Syempre marami pa tayong letra na sasarguhin dito sa ating Bulahan Time. Tayo ay matututo habang nagkakasiyahan. Eto na, pabuli na natin ang mga komentso dyan. Good afternoon, DJ German Bolero, ayan. Always daw nakikinig sa atin, maraming salamat. Eto, from Tanay, mga jeepney driver daw dyan sa Tanay, Marcos Highway, nakikinig sa Afternoon Star Sweep. Ayan, sa mga Pasig, yung mga auto-auto bentahan ng mga sasakyan dyan sa Pasig. Maraming salamat ang nakikinig daw sa atin. 114 days before Christmas. Totoo nga, no? Nako, nako, kinakabahan ako. Congratulations! Ay, maraming salamat sa lahat po ng mga nandyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. Nako, pumunta po kayo sa radyo dahil magbabalik, tugtugan muna tayo sa ating programang Afternoon Star Swift. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time! 38 Star Minutes, makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:38 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po ang, uy, nako, keep on reacting. Nako, mag-react ka lang dyan, share mo ito, at share mo itong ating live streaming at mag-comment ka lang dyan. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, grand draw na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Mercedes P. Maayo mula sa Tondo, Manila at ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set na na-rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa plus 500 pesos cash pa sa Swerte sa Palengke 2026 week number 7. Dahil sa aking proof of purchase na Orocan, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat po sa 102.7 Star FM Manila at Bombo Radio.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: on Bolero.
1: Ayaw pa awat, Green Day?
2: Tama na!
1: Awiting Wake Me Up When September Ends by Green Day. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo! Share mo!
1: Paris natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:58 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Starship. Pero syempre, ako pa rin ang sasama, babanding sa iyo. Oo, at may kapagbulahan sa iyo ha. Sa susunod na programa, it's a Twilight Zone na. Yes. To formally close the program, here's Eraserheads. Wag mo nang itanong. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star?
6: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
7: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
6: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
7: Wait lang. Last 10 minutes.
6: Ate, oo.
8: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
14: It's time to fiesta with Bet88!
15: Come dance with me!
14: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
16: It's always a party at Bet88!
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@agcor.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Yan ang awiting We Built This City by Starship. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:15 in the afternoon! Yan po ating Philippine Standard Time. Nako, sa lahat po ng mga nandyan sa NLEX ngayon, ano, bandang San Simon, dahil nga congested pa rin, dikit-dikit. Oo, at stuck pa rin yung ilan dyan. Umaandar naman daw, pero as in bumper to bumper kasi talaga yung mga sasakyan dyan. So, ingat-ingat everybody ha. JC Martin, mag-ingat ka, nang gigil ako sa'yo. Charot. Well, anyways, sa mga Star Nation natin dyan, ingat-ingat everybody and welcome to sa ating programang Twilight Zone. It's going to be until 6 in the evening. It's an hour program para sa folk rock and country music para sa inyo. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 6 nga ng gabi. Kaya naman baliktugtugan na po tayo agad-agad. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Temple of the King. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, nako, ito na nga isang big event ang ating hinihintay ngayong weekend. Alam kong hinihintay mo yan. Dahil sa darating na Sabado po, September 5, magaganap na po ang inaabangang Grand Draw ng Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio, kung saan balde-baldeng papremyo na may cash pa. Napakarami marami na syempre. Oo, alam naman natin yan from week number 1. No, napakarami na ng mga naibigay natin na prizes mula week 1 yan hanggang sa ngayon. Nationwide po yan. Kaya naman, ito paano, pumunta pa tayo. Isa pa yan, pumunta pa tayo sa mga barangay at sa ating mga palengke. Oo, mula July 11 hanggang August 22. Diba? Maraming salamat sa mga nakasama natin dyan. Wala po akong absent. Present ako dyan. Present ako dyan sa lahat. Kasi ayan yung gusto ko. Makasama kayo. Wow. Ano yun? Ito ang nagbigay tayo ng kasiyahan at kasiyahan. At ngayon naman, iaatid namin sa inyo ang ultimate kasiyahan na hatid ng Bombo Radio Philippines sa bilang bahagi ng 60th anniversary ng ating network. Ito ang 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide mula po sa Swerte sa Palengke. Kaya naman, alamin na natin ano nga ba ang mga naghihintay na mga naglalakihang papremyo sa ating lahat. Wow! Sama ako? Ito, makinig kang mabuti dahil talagang bigatin po ang prizes natin. Hatid po ito ng Bombo Radio at Star FM sa 25 areas or key cities sa buong Pilipinas po yan, nationwide, na meron pong Star FM at Bombo Radio. Meron po tayo or mamimigay tayo ng guaranteed prizes. Andiyan po ang third prize na 10,000 pesos cash. Second prize na 10 or 15,000 pesos cash. At first prize na 25,000 pesos cash. Ayun na, 10,000, 15,000 at 25,000. Ayan, para recap lang. Diba, napakalaki niyan. Per area yan ha. Ako, napakalaki talaga na pwedeng matanggap yan kapag ikaw ay sumali sa ating promo. Ito pa, ang pinaka-exciting na premyo sa Swerte sa Palengke 2026. Sa Sabado, September 5, malalaman na natin kung sino ang makatanggap ng tumataginting na 1,000,000 piso o 1 million pesos. Oh, pagrabe naman, 1 million pesos. Wala po yan sa Bombo Radio Philippines. Diba, wow na wow talaga yan. Sino ba naman ang ayaw ng 1,000,000? Ako gustong gusto ko yan. Kaya naman Star Nation, this is your chance na mapabilang sa Bombo Millionaires Club. Maging matyaga lang talaga at damihan ang inyong mga entries at baka ikaw na. Diba, ang susunod na milyonaryo. Patuloy lang po na makinig. Dito po sa aming himpilan, sa ating himpilan, sama na kita, oo, sa atin na ito. So 102.7 Star FM Manila para sa mechanics kung paano sumali at ang mga kumpleto or yung kumpletong listahan ng mga sponsors product or sponsors products na dapat ninyong bilhin para makasali. Again, sa 25 areas na mayroong Bombo Radio Philippines, Bombo Radio at Star FM, meron pong mananalo ng 25,000 pesos cash, 15,000 pesos cash at 10,000 pesos cash. Ayan, nasa Grand Draw po yan, habang may 1 million pesos naman na naghihintay para sa isang lucky entry sender. Yan po ang Swerte sa Palengke, ang promo na handog ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kabombo at ka-Star Nation na bahagi na rin ng 60th anniversary ng ating network. Kaya naman maraming salamat sa ating mga sponsors ngayong taon. Ang Gardenia Loaf Breads, San Miguel Pale Pilsen, Red Horse, Sarsaya Oyster Sauce. Ayun ako naman. At syempre, Efficacent Oil. Nandyan din po ang Omega Painkiller. Nandiyan din po ang Orocan, Holiday Sun Pride, at syempre Bioderm Germicidal Soap, Pure Gold, at Syngenta. Namiyan lang pong entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Totoong-totoo po yan. 9 million pesos po ang total prizes nating ipamimigay nationwide, kaya sumali ka na. Huwag din po kalimutan na makinig sa Star FM sa Sabado, September 5, sa ganap na alas 3 ng hapon para po sa announcement ng ating grand draw winners ng Swerte sa Palengke 2026, kung saan balde-balding papremyo na may cash pa. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa inyong walang sawang pagsali sa lahat po ng ating papromo. Ako mismo nagpapasalamat sa inyo. And I love you all! Parang nababalidate ako personally as a radio DJ dahil sa inyong entry senders and of course listeners po natin sa buong mundo. Samantala, baliktugtugan muna tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang Twilight Zone. Right now, check your time. 36 star minutes sa makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
3: FM! Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
3: Orocan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano nga ba ang dala mo?
4: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orocan, maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
19: Goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
10: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
14: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
19: Goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
22: Wow! Holiday!
21: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
22: Wow!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: bombogenesis ng sesyon sa November 9 ay magkakaroon na rin ng trial. Pero November 9 and 16 lang bombogenesis, parehong Lunes ito ang nakatalagang trial dahil pagbalik naman ng session sa November 9 ay doon na magsasagawa ng budget deliberation itong Senate sa plenaryo. Kaya dalawa lang ang kanilang itinalagang trial sa mga petsang ito. Ayon naman kay Presiding Officer Escudero Bombogenesis, babalik sa normal na schedule ang impeachment trial pagsapit ng November 23 hanggang sa matapos itong pagdinig o paglilitis kay Vice President Duterte. Bombogenesis.
1: So there's a possibility na baka abutin pa next year itong trial. Ano? Anyway, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombogelo.
2: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa panig naman ng House Prosecution Panel, sinabi ho ng panel na unti-unti na raw nabubuo ang larawan sa umano'y maling paggastos o paggamit sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. May live report dyan si Bombo Ana Luis Soberano.
3: Inihayag ng prosecution panel na unti-unti nang nabubuo ang larawan sa umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
4: Ito ay batay sa naging mga testimonya ng mga testigong iniharap ng House Prosecution Panel. Tila kasi may mga pattern sa mga pahayag ng tatlong hostile witnesses na sina Gina Acosta, Limuel Ortonio at Attorney Michael Poa, kung saan sinasabi ng mga ito na wala silang alam sa paggastos ng confidential funds. Ayon kay prosecution spokesperson Robert H. Barbers, kapansin-pansin ang mga pagkakapareho ng mga pahayag ng tatlong hostile witnesses. Ano paulit-ulit na sinasabi ng mga testigo na wala silang personal na kaalaman tungkol sa paggamit ng pondo. Para kay Barbers, maaring indikasyon ito ng compartmentalization sa loob ng ahensya kung saan limitado ang kaalaman at partisipasyon ng ilang empleyado sa mga transaksyon. Dahil dito, sinabi ni Barbers na posibleng may pagtatakip na nagaganap at unti-unti nang nabubuo ang mga impormasyon kaugnay ng mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds. Pakinggan natin si dating Representative Robert H. Barber.
5: Hindi may tatanggi. No, considering that there was a statement na compartmentalize ito, no less than the statement made by Attorney Michael Poa, at nakita naman din natin no, doon sa mga sinasabi ng mga witnesses na talagang parang limitado yung kanilang alam. So para sa akin, no, ako'y naniniwala na maaring merong pagtatakip, no, na ginagawa itong mga kawaninang mga ahensyang itong nasa ilalim ng trial na ito. So I guess siguro makukumpleto na natin, no, yung litrato kung ano nga ba, no, itong usapin tungkol sa allegations under the Article 1. No? Ano yan? Misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation ng confi funds. So ngayon, nabubuo na, no, unti-unti mula mismo sa mga witnesses. In fact, maraming na-i-contribute pa yung statement ng galing mismo sa mga hostile witnesses na ipresenta ng prosecution.
4: Ni Deputy Speaker Paulo Ortega, hindi na maaaring gawing sandigan ng depensa ang certification ng Armed Forces of the Philippines matapos linawin ng militar na wala itong alam sa paggasta ng confidential funds at wala rin itong natanggap na pondo. Ayon kay Ortega, sa mga naging pahayag ng mga testigo, sila may mga utos at desisyon sa paggastos na nagmumula sa mas mataas ng antas ng pamunuan. Binigyan din ni Ortega ang umano'y mga problema sa pamamahala ng opisina. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
6: Nagiging glaring, no? Mas lalo natin nakikita na may problema sila sa pagpapatakbo ng opisina. May problema sila sa pagtrabaho ng personnel nila. May problema sila sa pag-liquidate. May problema sila sa pagsunod sa tamang proseso. Kaya tayo lahat nandito ngayon. So, ngayon, tatanungin mo, as a leader, as the capacity to lead, as a head of the office, eh matindi yung pananagutan niya. Baka pag time na na umaisip nila na sila na umupo sa witness stand at napatawag siguro, kung sakaling mapatawag at mag-appeal siya dito, pag sumagot rin ng hindi niya rin alam, doon na ako talaga magtataka. So, yun lang po yung dagdag ko.
4: Pabong naman ang House Prosecution Panel sa itinanukalang bagong schedule ng impeachment trial para mo sa susunod na buwan. Pakinggan naman natin ang naging tugon dyan ni Representative Terry Redon.
7: And hopefully matapos po talaga within that time frame, not just yung pong prosecution na presentation of evidence, but also po yung defense presentation of evidence. Kasi ano na po yan, talagang full day proceedings na po ito. At apat na araw nga ata yung binanggit, no? Sa isang linggo. So tingin ko makakapagsalang po kami ng mga, I guess at the very best, mga tatlo pong witnesses sa kada araw po na yan. Kung direct, cross, and yung pong mga questions po ng mga senator judges. So tingin ko talagang magiging mabilis na mabilis po yung pacing nung pong paglilitis pagka we're under a new schedule.
4: Sa kabilang dato, sa panig naman ni impeachment o prosecution spokesperson Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, posibleng umiiwas lamang sa pananagutan itong si Attorney Michael Poa dahil sa kanyang mga pangayag na wala siyang personal na alam sa paggamit ng confidential funds. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
8: To the possible answers that he will also be responding to the question of Attorney Tolosa. I think what we need and what we want as not just fairness but truthful revelation of what he knows about the confidential funds, it's specifically the 15.4 million pesos that was actually the subject of the AOM which he responded to na wala ho siyang alam. I think very clear din po yun. Sinabi po niya na hindi ho niya alam yung isasagot niya doon. That's why he relied on the information that they have gathered from those who were tasked to do the implementation of these confidential funds.
4: Samantala, patuloy pa rin pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung isusulong ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ang inihayag ni Manila Representative Joel Chua. Sinabi ni Chua na nasa kanilang table pa rin ang bribery article, ngunit pinag-iisipan nilang alisin ito upang mapag-ilis ang paglilitis at maiwasan ang matagal na pagdinig. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
9: For now, nandoon pa rin naman siya sa table. Kung kinukonsider ito na i-drop, yes, kinukonsider namin. Why? Because we do not want a protracted hearing. Ibig sabihin, ayaw namin ng mahabang hearing. Kasi kung ito ay isasalang pa namin, naabutin na tayo ng Pasko at New Year hanggang next year. Baka pati Pasko ng Chinese New Year, abutin pa po natin. Pero gusto natin ay sa palagay naman namin yung dalawang naipunto na namin, yung Article 4 at saka Article 1 ay parehas naipresenta na namin yung mga ebidensya na dapat na marinig ng publiko at ng mga senator judges. So isa na lamang, dahil ito naman talaga inaabangan ng lahat ng mga kababayan natin, ang unexplained wealth, kung sakasakaling kami ay magpepresenta.
3: Mula dito sa Senado, Bombo Anahi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Meron na po tayong 20 minutes makalipas mga kabumbong alas 6 ng gabi. Kaugnay pa rin po sa usapin ho kanina dyan sa may Senate Impeachment Court. Makakausap po natin ang isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative ko si Bombo Genesis po ito. And welcome sa Bombo Radio Philippines, ma'am.
10: Magandang gabi, Sir Genesis. Maraming salamat po sa invitation sa inyong programa.
1: Thank you so much for joining us. Tayo po yung napapanood din po sa ating 32 stations and nationwide. Balikan ko lamang ho, ano, yung nangyari ho kanina na hinihingi po kasi ng House panel na mag-stipulate ang defense team na tawaging si Attorney Poa isang experienced and highly competent counsel. Gaano ho kahalaga ito? Kasi parang inayawan po ito, ano, ng defense team, ma'am?
10: Hello,
1: ma'am. Naririnig ko ninyo kami.
10: Yes po. Paulit po.
1: Yes, ma'am. Opo. Balikan ko ho yung nangyari kanina. Sa initial part po ng
11: day 21, hinihingi po ni Attorney Tolosa sa defense team na kung gusto ni kung pwede mag-stipulate po sila na tawagin si POA, si Attorney POA bilang isang experienced and highly competent counsel. Pero inayawan po ito ni Attorney Sheila Season. Sa panig po ng House panel, gaano po kahalaga ito?
10: I think mahalaga siya dahil it better establishes no yung chain of evidence na sa dulo nito nakita natin na meron po ngang problema sa paghawak ng Office of the Vice President, ng iba't ibang functions ng mga nasa opisina niya. Attorney Poa bilang sa kanyang capacity as staff no ng Office of the Vice President before or DepEd, kaya po niyang makapag-testify ng ins and outs or yung dynamics ng opisina. Kaya po masasabi natin no, na highly competent to discuss such matters. Habang hindi pa po na-decide or na-finalize yun, syempre, we will still articulate yung ebidensyang bukas sa atin, no, which is that si Attorney Poa na rin mismo yung nag-echo. No? Siya na ang mismong nagsabi at nag-reflect na yung mga testimonies ng mga nakaraang witnesses, si Boransing and si Panopio, kuna-corroborate niya. No, wala pong confidential funds ng Department of Education ang pumunta sa YLS. So, saan po napunta? So, yung kanyang testimony ay important para po i-establish na may betrayal of public trust na nangyayari po dito.
11: Oh, diyan po yung susunod na katanungan natin, Attorney, no? Representative Kumam. Kasi kahapon, sinabi ho nitong dalawang military official na wala nga talagang napunta sa kanya. And in fact, sarili nilang pondo yung ginamit nila doon sa mga youth leadership summit, ano, hindi intel funds mula sa Office of the Vice President or even sa Department of Education. Sa panig ng House, may kakayahan po ang House panel na tuntunin kung saan po talaga napunta or kung saan po talaga tinungo nitong mga pundong ito, kasi malaking pundo ho ito, ma.
10: Siguro yung pinaka naging kakayahan niya na ma-trace kung saan yon, nung 19th Congress, meron pong Quadcom. Pero even then, may limitation yung capacity, capability na gawin yun dahil public hearing po yung nagagawa ng House, di ba ho? When it comes naman dito sa 20th Congress, ang pinakagawain ng prosecution panel ay i-establish na may betrayal of public trust, no, or may misuse and abuse of confidential and intelligence funds. Pero syempre, nire-recognize natin sa punot dulo, gusto natin malaman kung saan napunta yung pera na ito. May mga iba't ibang agencies na mas better handle yung ganong klaseng mandate. For example, yung COA or even yung ombudsman, if in case dumulo po sa isang kaso, liban sa impeachment case, yung tanong na ano po bang acts yung may perang hawak at hindi matrace ngayon kung saan siya napunta despite may report na nagsabing dito napunta tapos na-verify natin na hindi. Corruption ba yan? Graft ba yan? Baka bumaaring sa ombudsman siya isagot. Pero sa ngayon po, yung interest naman po natin no, ipakita na may ebidensya tayo on hand at galing po sa iba't ibang ahensya na may hindi tamang paggasta ng confidential and intelligence funds. At ang nalaman nga natin po today, no, hindi po yan staff level decision lang na kayang sabihin na hindi alam ng principal o yung head of agency kung saan napunta yung pera na yan. Ang clear po sa testimony ni Attorney Michael Poa, no, yung approval, no, yung decision na yung pera na pangpunta daw sa YLS at hindi napunta doon, that is traceable to the Vice President. So ako nga, ang grievance ko bilang kabataan, unfortunately, karamihan ng mga ganyang klaseng seminars, red tagging seminars nga eh. Pero that's, ngayon, ang interest natin ay kung yan yung sinabing pinuntahan at hindi, no, saan talaga napunta ang pera? No, yan yung open question na gusto nating mas ma-establish pa further.
11: Oo nga, kasi ang lumalabas doon sa mga resibo, ma'am, is that ginamit ng Office of the Vice President yung mga YLS na to, Youth Leadership Summit na ito, para ipakita sa public na ibigay talaga yung pondo, na ibigay talaga yung intelligence fund sa ground level. Only to find out later, dun sa testimonya ng dalawang colonel and even si Attorney Poa, na wala pala silang tanggap.
10: Yes po. Yun yung nakita natin na lumabas sa testimony ni Attorney Michael Poe and even sa dalawang witnesses before, no, na sa report nakalagay dito napunta, only to find, no, na ang naggasta pala ay AFP mismo. And so kung anumang certification yung na-issue na nagsabi na yes, ginamit yung DepEd confidential intelligence funds, walang bisa, hindi pala hindi nagke-carry ng katotohanan kasi yung testimony in-establish, no, na hindi pala yon yung kaso. So again, no, ang issue dito ay merong documents na na binigay sa government agency saying, no, supposedly you swear to ano eh, diba, to, not only to service pero to the truth pagka may position ka sa gobyerno, na ito yung pinunta ng pondo. And then later when we cross check, malalaman pala natin na hindi. So what is that if not betrayal of public trust? What is that if not yung pagkakaroon nga ng pagbalik doon sa mandato na dapat ine-exercise ng isang opisina? So, of course, we leave the discussion, decision to the Senate Impeachment Court. Pero kaya dapat tumututok tayong lahat, mamamayan, kababayan natin. Kasi what's at stake here ay paano may ensure na yung paggasta ng pera ay may pananagutan kung ito man ay mali.
11: Balikan ko rin po, attorney, ano, yung sa nababanggit kanina ni Attorney Tolosa, yung pag kasi binalikan kanina ni Attorney Tolosa ang naunang pakipag-usap ni Attorney Poa sa Commission on Audit para to make it short, para humingi ng favor, ano, tulad ng nababanggit noon sa testimonya ni Attorney Roderick Wamil, ang auditor ng Commission on Audit. How important na mabalikan po ito at ma-establish na meron ngang nagkaroon na, o meron ngang pagpupulong, no, gaano ho kahalaga para masabi na meron ngang anomalya din doon sa paggamit ng confidential funds, which is ang precursor ay yung pong pakipagpulong talaga ni Attorney Poa sa COA.
10: No, I think Attorney Michael Poa can speak the truth kung ito po ay itinanong sa kanya. No, ibig sabihin, kung meron mang usap, bakit kinailangan ng usap? Bakit hindi na lang isinumite yung report? At kung ano man pong balik ng COA ay mag-comply yung isang ahensya. Meron po bang kinakatakutan na lumabas na finding o kaya naman na accountability na hindi masagot? I think those are questions that can be asked to Attorney Michael Poa, and may establish natin dun, no, kung ano man po yung sagot dyan. Paano pinanghawakan ng opisina yung tiwala na binigay sa kanya ng publiko? Paano niya pinanghawakan yung pananagutan sa pondo na dapat, no, may hindi lang kapangyarihan pero may responsibilidad siyang gastusin sa tama, sa maayos, at syempre nang naaayon sa ating mga regulasyon. It's very important. So syempre ito yung sana gusto nating antabayanan sa mga susunod na hearings.
11: Parang ang laking challenge din sa part ng House panel, ano, kasi marami sa mga narinig natin sa mga nakalipas na mga araw, mga hostile witness ay puro hindi ko alam or wala akong knowledge, wala akong kaalaman tungkol dyan. Ngayon, ang sabi ho ni Attorney at Representative Luis Tro kanina, by September 9, plano na ho ninyong tapusin itong pagpresenta sa confidential funds kung mag-stipulate man ang defense doon sa maraming mga ebidensya. So kung sakaling tatapusin ito by September 9, as of now, anong porsyento na ho tayo doon sa gusto nating maipakitang picture ukol sa manual yung paggamit ng confidential funds, ma'am?
10: Siguro, ang sa akin, mga nasa 70% na. Ang di naman natin po talaga masa-thresh out yung pinaka buong picture dahil napakadami, thousands of pages, hundreds of documents ang nakasalang dito para makita talaga natin yung fullest picture. Pero ang mahalaga, no, kung ano yung kailangan para makapag-desisyon yung Senate Impeachment Court na may betrayal of public trust, may misuse, abuse of confidential and intelligence funds. And syempre, ma-appreciate din ito ng publiko, yun naman po yung pinaka-minimum na kailangan. So may mga ilan pang witnesses para mas mapatibay yung ganung posisyon na sa amin, na pinanghawakan namin na matibay ang posisyon. Kasi in-argue natin sa Articles of Impeachment at matagal nating pinag-usapan sa House Committee on Justice. Ang dulo naman po nito, yung pananagutan, yung pag-ensure na yung pondo ay hindi po nawawala sa ere. At kung may tanong, may sagot. And yun po yung inaasahan natin kay VP sa pag nakasalang na yung kanyang naratibo, yung kanyang explanation, kumbaga, pag sila na po yung magbibigay ng mga testimonya ng mga testigo nila. And syempre, ako po gusto ko malaman saan napunta, diba?
11: Okay. Ma'am, thank you so much again for joining us kahit gabing-gabi na. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo, Representative Coma.
10: Ingat po. Maraming salamat po sa inyo.
11: Maraming salamat po. Ang isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Update pa rin ho tayo sa naganap kanina mga kabumbo na trial. Day number 21 na ho tayo sa pag-usad po ng trial laban sa pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Attorney Michael Poua na wala hong pondong ibinigay ang Department of Education sa Armed Forces of the Philippines para yan dun sa kontrobersyal na Youth Leadership Summits. May update po dyan si Bombo Jaira Hanggayo.
12: Yes, Bombo Genesis, kinumpirma ni dating Department of Education Undersecretary Michael Poua na walang pondong ibinigay ang Department of Education sa Armed Forces of the Philippines para sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na ginamit na kagawaran bilang bahagi ng liquidation ng confidential funds. Sige bilang hostile witness sa ika-21st day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inamin ni Attorney Michael Poua na walang pondong inilaan ang Department of Education sa Armed Forces of the Philippines para sa mga naturang aktibidad. Hinarap din ni House Prosecution Counsel Attorney Benjamin J. Toloso Jr. si Attorney Poua sa dati nitong pahayag sa House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan sinabi niyang ginamit ng Department of Education ang mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines bilang suporta sa liquidation ng confidential fund expenditures sa Commission on Audit. Balikan natin ang naging kaganapan kanina sa impeachment court.
13: Tama ho ba? You would agree na sinabi ni Colonel Mempin dun sa hearing na nandun ho kayo na ito hong mga pinagkuhanan niya, either colleagues or classmates niya sa PMA, sir?
14: Yun po yung naalala kong nabanggit niya nung hearing.
13: Oh, and you have no reason to contest that, sir?
14: That's a statement, sir.
13: Yes, no, my question is you have no reason
14: to contest it. I have no personal knowledge to contest it.
13: Yes, thank you. Okay. And para mabilis na, hindi ko na papakita isa-isa again unless you tell me that it's necessary. You will admit that they stated that when they provided this document, they did not know that they will be used to justify the DepEd's use of liquidation of confidential funds.
14: I remember them saying that, sir.
13: You remember saying that. Okay. At maalala nyo din, sir, na sinabi nila, or at least to be accurate, I think one or two of them, sinabi nila, itong mga dokumento na ito, nung binigay nila to, actually, ang purpose niyan, it's for attendance dahil usual na binibigay nila yan sa mga different agencies that attend their activities such as the YLS. Tama ho ba?
14: I remember one or two stating
13: saying that. Yes, sir. At wala ho tayong contest, no? I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
14: Yes, sir. I confirm that.
13: Okay.
14: Sir, sorry. As to confidential funds, you were pertaining to
13: confidential funds. Okay.
12: Sumayon din si Attorney Poua dito sa pagbasa ni Attorney Tolosa sa kanyang dating payag na itinuring na targeted operations ng ilang military activities batay sa impormasyong umano'y natanggap ng Department of Education kaugnay ng reward na ipinamahagi ng kagawaran. Itong testimony ni Attorney Poa ay umaayon sa naunang pahayag ni na Army Officers Colonel Manaros Bronsing II at Colonel Magtangkol Panopio na sariling pondo ng Armed Forces of the Philippines ang ginamit dito sa Youth Leadership Summit at hindi mula sa Department of Education. Gayunman, sinabi rin ni Attorney Poa na sa kabila ng pagiging dating Chief of Staff at Undersecretary ng Department of Education at malapit na aide ni Vice President Sara Duterte, eh wala siyang personal na kaalaman kung paano aktual na ginastos ang confidential funds ng kagawaran. Samantala, binalikan din kanina no, ni Attorney Michael Poa, Bombo Genesis, ang naging komunikasyon nila ni Vice President Sara Duterte matapos makatanggap itong kagawaran ng Audit Observation Memorandum mula sa Commission on Audit Kaugnay ng Confidential Funds. Ayon kay Attorney Poa, ipinaalam niya kay Vice President Sara Duterte ang pagtanggap sa Audit Observation Memorandum at humingi ng pahintulot na makipag-ugnayan sa Special Disbursing Officer na anya ang may alam sa mga naturang pondo. Ibinahagi rin ni Attorney Poa na isang araw bago niya isumiti ang tugon sa AOM, ipinadala niya kay Vice President Sara ang soft copy ng kanilang response. Ngunit ang tugon o mano ng Vice Presidente ay copy na nangangahulugang natanggap nito ang dokumento. Narito ang naging payag ni Attorney Michael Poa.
15: Let me, Attorney Poa, lahat po ng ginawa niyo kaugnay sa pagsagot sa AOM ay nalalaman ng Vice Presidente?
14: Nalaman po niya, yes, nalaman niya.
15: Inotorisa niya?
14: Your Honor, it will entail a bit of explanation if I'll be very fast. Okay, ang proseso po kasi sa DepEd, pag may dumating na AOM, ano po mang AOM yan? Darating po yan sa USEC for Finance, who's in charge of the AOM Task Force. No? Pag nakuha na po yung AOM, the AOM Task Force or the USEC for Finance will now coordinate kung sino yung opisina subject of that AOM. So in this case, ako po yung OIC USEC Finance at ako rin po yung masasabing head ng opisina ng OSEC aside from the Vice President, of course. So what happened was, when we got the AOM, in-inform ko po siya that we got the AOM.
15: Okay.
14: And I informed her and asked for permission if I can coordinate with the SDO. Dahil yan lang naman ang alam ko na may alam dito sa mga pondo na to. And she said, okay. So nakipag-usap po ako sa kanya. The way the relationship between the Vice President and I work professionally at the DepEd level is that we have meetings, no, to brief her. So after all this, I told the Vice President, kinuwento ko sa kanya kung ano yung sinabi sa akin ng STO at kung ano yung mga dokumentong nakalap ko. And she said yes. And finally, a day before I submitted the AOM response, I gave her a soft copy of the response itself. That's all, Your Honor. And then she said copy.
15: Did she approve it?
14: Well, her response was copy.
15: C-O-P-Y. Meaning she got it.
14: Meaning she received it.
12: Naunang kinumpirma ni Attorney Poa na siyang nagsumiti na tugon sa Audit Observation Memorandum na natanggap noong February 1, 2024 na tumutukoy sa liquidation reports ng Department of Education Confidential Funds para sa unang dalawang quarter ng taong 2023. Matapos naman ang 21st day ng impeachment trial, kanina sinabi ni Attorney Michael Poa na hindi rin siya na-offend sa naging payag ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na tinukoy siya bilang abogadong walang alam kaugnay dito sa paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Ayon kay Attorney Poa, naintindihan niya ano ang ibig sabihin ni Tolosa sa naturang payag kahit mariing nag-object itong si Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Dagdag ni Attorney Poa para sa kanya naging maayos at magalang naman ang buong proceedings sa impeachment court. Balikan natin ang naging payag ni Attorney Mike Poa.
16: I was happy with this, and I'd like to thank, of course, si Attorney Tolosa for the prosecution. Of course, I'd like to thank my defense counsel, si Attorney Sida. So, you know, I don't think we should make an issue out of any. Whatever happened today, it's normal, regular trial. So, okay naman ako. Ano naman what he meant? I mean, kinigan naman kami outside now. So, alam naman natin. And so, well, sa akin, okay lang yun.
12: Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggay. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Oras natin 18 minutes na lamang bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Balikan din ho natin, heto kong naunang pag-amin kanina ni Attorney Michael Poa at sinabi ho niya nag-apply daw muna siya sa Government Service Insurance System. Ngunit tuluyan po siyang itinalaga bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. May-update po dyan si Bombo Cindy Grida.
17: Inihayag ni Attorney Michael Poa sa 21st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo na sa Government Service Insurance System siya unang nag-apply noong 2022 na may nakalaang tungkuling asikasuhin ng mga loan concern ng mga guro. Dito niya umano unang nakilala si Duterte na noon ay naninilbihan na bilang Vice President ng Bansa at Secretary ng Department of Education. Parehong taon kung saan itinalaga umano siya ng vice bilang spokesperson nito. Ayon kay Poa, nag-utubili siya noong una dahil malayo umano ito sa inaasahan niyang trabaho. Ngunit tinanggap niya pa rin ang posisyong ipinagkaloob sa kanya ng vice-presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin na naging kasagutan ni Attorney Michael Poa sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo.
18: Nakilala ko lang po siya noong sometime July 2022, noon siya po ay vice-presidente na at tinalagang Secretary of Education. Meron po kaming common friend na nagsabi sa akin na kailangan niya ng tao para sa GSIS concerns ng mga teachers, kaya po pinag-apply ako. So I went through a panel interview na wala siya, no? Physically, panel of academics.
19: So are you grateful for that, Attorney Poa, na napili po kayo ni VP na ikang to join her team?
18: Of course, yes, sir. But initially, I was reluctant kasi ang inaplayan ko, akala ko ay really to help GSIS teacher loans. Pero nung una kong beses ko po siyang makaharap ng in person, doon po niya lang ako sinabihan na kung pwede akong mag-spokesperson. Okay.
17: Samantala, nung usisain ni Senator Judge Tulfo, ukol naman sa mga kontrobersyal at fictitious na pangalang lumabas na umano'y nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, iginiit ni Poa na wala siyang personal na kaalaman sa mga ito dahil sa mahigpit na confidentiality policy. Gayunman, ipinaliwanag ni Poa na lumapit siya kay dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda upang hilinging makita ang accomplishment report bilang batayan sa isusumiting tugon sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit. Ipinakita niya sa kanya ang isang pahina ng report kung saan wala siyang nakitang anumang kaduda-duda. Binigyang diin naman ni Poa na kung nalaman niya nang maaga ang tungkol sa mga kontrobersyal na pangalan, bagamat wala ani siyang military background, ay uusisain niya kung pinapayagan ba ang ganoong senaryo bago pa man siya magsumite ng opisyal na tugon sa Commission on Audit. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Attorney Michael Poa sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo.
19: Kindly hey, wind up, sir. Had you known, have you seen these fictitious names? Will you question them, sir? Kung nakita niyo fictitious at kahinahinala, will you question?
18: Well sir, people? One, I will ask if that's allowed in confidential operations, kung talagang fictitious or ano aliases, ha? And yun po siguro ang una kong gagawin before I question. Kasi wala po akong military background, wala pong intelligence background. So ano lang po alam ko is based on what I read.
17: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang ko tayong 14 minutes bago sumapit magkakabombo hanggang alas 7 po ng gabi. Maki-update po tayo sa naganap kanina na sunog dyan sa may bahagi po ng malapit sa opisina ni Vice Mayor Chia Chienza sa may Manila City Hall. Ang tinitignan po dito ay itong palyadong electrical wiring. May update dyan si Bombo Kim De Guzman.
20: Tinitingnang isa sa posibleng naging sanhinang sumiklab na sunog ang faulty electrical wiring dito sa ikalawang palapag ng Manila City Hall malapit sa mismong opisina ni Vice Mayor Chia Chienza ngayong Martes.
21: Nagsimula ang sunog bago mag-alas 6 ng umaga at idiniklarang fire under control bandang 6:16 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa pantry ng tanggapan matapos umanong mag-spark ang electrical wiring na nakakonekta sa saksakan ng refrigerator. Dahil sa may kalumaan na ang mga wiring sa pantry area, posible itong naging dahilan ng pag-spark at pagsiklab ng apoy. Hindi naman umabot ang apoy sa loob mismo ng opisina ng vice-alkalde. Wala ring naiulat na nasugatan sa insidente. Ilang oras matapos ang sunog, inabutan pa ng ating team ang mga staff ni Vice Mayor Atienza na nagsasagawa ng paglilinis sa kanilang tanggapan.
0: Kita lang namin na, ano, na umuusok na siya. Then, siyempre kami maintenance dito. Nakita namin, kaya pinunta namin siya. So, ganun nga, nasusunog na pala yung loob.
21: Sa eksklusibong panayam naman ng Bombo Radyo Philippines kay Vice Mayor Chi Atienza, sinabi niyang inaasahang magbubukas muli ang kanilang tanggapan bukas habang nagpapatuloy ang paglilinis at pag-aayos sa opisina.
2: Medyo kasi ano, gusto ko kasi sana talaga today mag-operate kami, but ang Bureau of Fire will need to give me first a clearance na pwede nang pumasok and malinis. I'm expecting it within the day, and once na makuha namin yung clearance from Bureau of Fire, maglilinis kami. And then kung makikita nyo nga, naglagay nga ako ng mesa dito kasi gusto ko by tomorrow, full operation na kami. Ganun talaga. May nangyayari to. But, you know, we need to be resilient and continue.
20: Mula dito sa Manila City Hall, nag-uulan, Bombo Phil de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Dagan sa ating mga balita, at bago po sa ating mga balita mula sa lalawigan, magkakabombo, ang Northern Luzon Expressway pinasusumite ho at pinagpapaliwanag ukol doon sa nangyari ho kamakailan na traffic. Mga 7 kilometer po ito na haba ng traffic dyan sa mga expressway. Yan at ibang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
22: Pinagpapaliwanag ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation kawunang matinding pabaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga, na nagdulot ng matinding traffic at mahabang pagkaantala sa mga motorista. Kaliham ng Toll Regulatory Board, binigyan ng 3 araw ang NLEX para magsumite ng detalyadong paliwanag sa insidente at mga hakbang para maiwasan ng pag-ulit ng pagbaha. Inatasan din ng NLEX na pag-aralan ang reimbursement ng toll fee sa mga class 1 vehicle na napilitang mag-U-turn dahil sa pagbaha. Dapat din umanong magbigay ang NLEX ng abiso hanggang 3 oras bago ang inaasahang malakas na ulan kung kinakailangan isara ang San Simon Tulilan segment para umabot sa critical na level ng tubig. Kaugnay nito, naghain ngayong araw ang petisyon sa Toll Regulatory Board si Attorney Ernesto Francisco Jr. para pagpaliwanagin din ang NLEX Corporation at Metro Pacific Tollways Corporation. Iniling din ni Francisco ang public hearing at public consultation sa insidente at sinabing dapat patawan ng sanksyon ng NLEX kung hindi sapat ang magiging paliwanag nito. Git niya, hindi na bago ang problema dahil nakaranas rin ng pagbanga sa NLEX noong taong 2023. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Ernesto Francisco Jr.
23: Ito ay para hilingin sa Toll Regulatory Board na pagpaliwanagin ang Metro Pacific Tollways Corporation at NLEX Corporation. At ang tawag dito ay petition to show cause. At kung hindi sila makapagpaliwanag ng maayos, ay hinihiling ko rin sa Toll Regulatory Board na patawan sila ng sanctions, kasama na yung temporaring suspension ng collection of toll fees.
22: Kaugnay nito, tiniyak naman ng NLEX Corporation na susunod ito sa direktiba ng Toll Regulatory Board. Ayon kay NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, magsusumiti sila ng kinakailangang paliwanag at patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang matugunan ang pagbanga sa ilang bahagi ng expressway. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations Robin Ignacio.
24: Okay po, as our regulatory body naman po sa TRB, magko-comply po kami sa kanila. Talaga naman po, na doon po sa labas, matitindi po talaga yung pagbaha po ngayon. If you remember po kasi na yung Tulaok area na yan, we already experienced last 3 years ago na napaha na po yung area, and what NLEX Corporation did, already raised yung pavement by 0.7 meter.
22: Samantala, simula naman ngayong araw, libre muna ang toll sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga parehong northbound at southbound yan. Magpapatulo ang naturang libreng toll hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon at maging passable sa lahat ng klase ng sasakyan ng mga apektadong lane. Ayon sa NLEX, ang toll rebate ay automatikong may kikredit sa RFID accounts ng mga motorista isang araw matapos dumaan sa naturang bahagi ng expressway. Muli, antinig ni Robin Ignacio ang nagsisilbing NLEX AVP for Traffic Operations.
24: Yung toll fee from Pulilan to San Fernando and then for southbound from San Fernando to Pulilan ay magiging free po at in the form of rebate po sa kanilang RFID account ipapasok po a day after po. So yung first rebate po to is tomorrow noon time po.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
1: Ako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabumbuhay. Ito hong kalidad ng hangin dyan sa may bahagi po ng Bacolod area. Itinuturing hong very unhealthy dahil pa rin po yan sa usok na nagmula daw sa bahagi ng Indonesia. May update dyan ang Bombo Radio Bacolod.
5: Nagdulot ng very unhealthy na level ng air quality sa lungsod ng Bacolod ang haze o usok na nagmula sa forest fire sa Indonesia. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Vicente Los Banyes, Regional Director ng Environmental Management Bureau Negros Island Region, kinumpirma nito na nasa 150 hanggang 200 ang range ng air quality sa lungsod na itinuturing na very alarming. Ayon kay Los Banyes, ang normal air quality level ay nasa 70 hanggang 100. Batay sa resulta ng monitoring ng particulate matter 2.5 o PM2.5, umabot sa 171 ang reading ng air quality sa lungsod kaninang umaga. Kahapon, sinabi ni Los Banyes na moderate to heavy ang air quality level sa lungsod na nasa 50 hanggang 100 level. Ngunit mas kumapal pa ang usok kaninang umaga. Ayon sa Regional Director ng EMBNIR, may monitoring equipment ang ahensya sa Barangay Alihis at hinihintay pa nila ang bagong datos para sa ngayong araw. Samantala, kinukumpirma rin ni Los Banyes na very unhealthy ang air quality level sa bayan ng La Castellana habang may ilang lugar naman na may fair na air quality. Ipinaliwanag ni Los Banyes na hindi pa matukoy kung kailan mawawala ang haze dahil nakadepende ito kung kailan tuluyang maaapula ang sunog sa Indonesia. Pinayuhan niya mga residente, lalo na mga may asthma o iba pang respiratory illnesses, na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Pinayuhan din ito ang publiko na iwasan muna ang paglabas o pamamasyal kung hindi naman kailangan habang patuloy ang monitoring sa air quality level sa lungsod.
6: So ngayon yung resulta ng ating particulate matter 2.5 is very unhealthy na siya, nag-arin siya sa 150 to 200. So ang ating normal nito is mga 70, no? More or less to 100. So siguro yung masasabi natin sa ating mga resident dito sa Bacolod City, no, abuhid mo muna yung paglabas sa bahay, lalo na yung mga may mga sakit na lalo sa mga heart ailment or respiratory disease, no. So ina-advise natin na mag-wear ng face mask, no, or mag-stay at home na lang muna while gina-monitor natin yung air quality natin dito sa Bacolod City. And then no, we will advise of course, no, kung mga result natin every day or
5: mula rito sa Bacolod City, ito si Bombo Zaldi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Mula ka dyan sa may bahagi ng Bacolod City, dako tayo sa may Capiz, probinsya po ng Capiz, dahil nasa moderate to heavy haze din ang nakataas na alerto ho dyan. Nagdulot po ito ng mga pangamba sa mga residente. May update dyan ng Bombo Radio Rojas.
4: Nagdulot ng pangamba sa ilang residente sa Capiz ang nararanasang haze na iniuugnay sa mga wildfires sa Indonesia. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Ernest Federico, Officer in Charge at Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Capiz, sinabi nito na kabilang ang Capiz sa mga lugar na nakararanas ng moderate to heavy haze, kung saan may mga particulate matter o maliliit na particles na sumasama sa hangin. Ayon kay Federico, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibo sa polusyon sa hangin. Posible umano itong makapag-trigger ng respiratory illnesses gaya ng asthma, gayon din ang iba pang komplikasyon sa mga individual na may karamdaman sa puso. Samantala, patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ang kondisyon ng hangin sa Capiz habang nanatiling banta ang epekto ng mga wildfire sa Indonesia sa kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng rehiyon.
3: Ang probinsya ng Capiz nasa moderate to heavy haze ang may experience mo. So delikado po ito sa mga kasi may mga fine particles ito na nagtitrigger lalo na sa mga kasamahan nating may mga asthma. So ina-advise ng Department of Health at dapat pong magsuot tayo ng face mask. Kung pwede po yung N95 or equivalent kung tayo po ay lalabas. At kung kailangan lang pong hindi tayo lumabas, wag iwasan po na muna natin yon. Delikado din po ito sa mga vulnerable sectors natin, lalo na sa mga bata, sa mga matatanda, senior citizens, at yung may mga pre-existing heart and lung conditions po or lung conditions.
4: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Matthew Andre Dosohan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabombo. Ang isa pong US dollar ay katumbas na ho ngayon ng 62 pesos and 57 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 95 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ito ng 49 pesos and 00 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 61 centavos. At ang isang Euro katumbas ng 72 pesos and 31 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan, mga kabombo, ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM merong sariling social media pages ang pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, mag-follow, and of course, mag-subscribe. Sa Visayas area, sa mababayan po natin dyan sa may Iloilo province at mga katabing probinsya, nariyan ho, pwede niyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganoon din po sa may probinsya ng Cebu, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may Capiz province at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Dyan sa may Aklan, nariyan pong Bombo Radio Calibo at sa may Leyte area, nariyan ng Bombo Radio Tacloban. Muli po, sama-sama tayong manalangin sa pamagitan ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: pong Christmas countdown, mga kabumbo. When, meron na lamang po tayong 114 days bago po ang araw ng Pasko. Abangan po muli bukas ang Bombo Network News, ang pang-umaga pong edition ng Bombo Network News, o Bombo Network News Morning Edition, alas 7 huyan ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, para yan sa mas maraming balita at updated information. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edition ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Christmas Star FM, the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized, it's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
6: Basta Star.
7: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand Rona sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, Grand Rona sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radio sa FM?
12: Ayos na! Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.

0: Star Nation, tiniyak ng Philippine Embassy sa Indonesia, naligtas at walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng mga overseas Filipino worker sa naturang bansa sa bilalang patuloy na paglawak ng mga forest fire doon. Sa panayam ng Bomboradyo, iniyag ni Second Secretary at Consul Sheila May Briones na hindi gaano nararanas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang may talang malaking sunog sa mga kagubatan. Paliwanag ni Briones, malayo ang kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa umiiral na hanging habagat, mas apektado pa umano ang mga karatig bansa at ilang bahagi ng Pilipinas kaysa sa kinaroroonan ng karamihan sa mga Pinoy sa Indonesia. Tiniyak naman ang embahada na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahandang magpaabot ng mabilis na tulong sakaling lumawak pa ang sunog at apektuhan ang iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga Pilipino.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, mas dinoble na ngayon ng Philippine National Police sa kanilang presensya sa mga matataong lugar mula nang pumasok ang Bermans. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nardates Jr. na kanyang inatasan ang lahat ng mga regional at city police na paigtingin ang kanilang police visibility, pagkapatrolya at pagbabantay sa mga establishmento. Kasama rin nilang babantayan ang mga transport terminals at iba pang pampublikong lugar na madalas na pinupuntahan ng mga tao. Inaasahan kasi na sa ganitong buwan ay dumarami rin ang mga kawatan na namamantala sa mga lugar na kadalas ang pinapasyalan ng mga tao. Paglilinaw naman ang PNP Chief na buong taon na nakabantay ang mga kapulisan para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, mamunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Boss, ano gupit natin?
8: Yung pang fresh start sana, Kois. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
7: Oo, pampagising yan.
8: Wow, Kois. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
7: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
8: Kaya nga, Kois, solid ang gupit, angas ang dating.
7: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
9: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluan ng Pilipinas, 7 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:07 in the morning.
13: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
3: Star FM.
4: Summer Star FM, it's all for you.
5: Share mo.
4: Alas sa Star Asia, Cebu, Kabuluan, na Pilipinas. Namig apat na star minuto na makalipas sa kalas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:14 in the morning.
6: Good morning.
4: Maganda, maganda, umaga na Star Asia. Happy, happy

0: Music is my game. I got to say that I'm going to go to the game. I'm going to go to the game. Music, entertainment, trivia, news, and information. 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share mo.
0: Starisa, dyan ka lang. Dahil marami tayo matugtugan pagkasamahan. Ganyan din ang mga dagdag kalaman. At the same time, sa mga Star Nation natin papasok ngayon, aba ako na pong bahalang magbulabog sa inyong umaga. At sa mga Star Nation natin na naka-duty ngayon, ako na pong bahala para matanggal ang inyong antok. And naman, sit back and enjoy dito pa rin sa ating programang Morning Star Sweep.
2: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
6: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
5: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
6: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
5: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.

0: FM.
1: R-F-M.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom.
4: Mega Manila's best music station.
3: Para sa atin, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time, 38 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:38 in the morning.
5: Good morning!
3: At syempre, Star Nation, kayo pa rin po nakikinig. And dito pa rin po sa programang Morning Star Sweep. Ngayong araw ng Webes, September 3, 2026. O sa mga Star Nation natin, ha? Huwag pa rin po natin kalimutan na magsuot ng face mask. And dahil nga ho sa haze, diba, na naranasan po natin simula nung pagpasok ng buwan ng Setyembre. Grabe yun, no? Alam mo, Pasko, ano na, bagong taon eh. Pero yan nga, Star Nation, yung haze ay dulot po yan na nanggaling po sa forest fire na naganap po dyan po sa Indonesia. Kaya po yung kalidad po ng ating hangin, nasamaan pa yan nung mga pagulan dahil nga po sa hanging abagat. Ito nga, Star Nation, ay pinapayuhan ang lahat kung tayo ilalabas. Ay huwag kalimutan na magsuot ng face mask. Yan, para naman maiwasan natin yung mga sintomas, di ba, na paglanghap ng haze. Habang yung ba natin, mga Star Nation, na ngayong umaga na ito ay papasok sa kanilang mga trabaho. O, ingat-ingat to, ha. O, para naman kumbaga maganda yung suot mong damit. Baka mamaya madapa ka. Maghirap na. Ay, sa masarkalas na Star Nation natin. Hoy, pag-usapan natin, ha. Yung dahil nga sa patuloy na pagulan at pagbaha, meron din tayong mga nakikita, Star Nation, di ba? Na mga pagala-gala, na mga ahas. Literal na ahas, ha? Hindi tao. Oh, kung saan nga ho, marami man nakita mga ahas, pag-usapan natin yan. Alam ba nyo ba, Star Nation? Ang Philippine Cobra ay isa pong tinatawag na venomous snake na endemic sa Pilipinas at kilala sa kakayahan nitong mag-spit ng venom bilang depensa. Kaya kapag may nakita ang Cobra, Star Nation, sa paligid, huwag magpakalakas o magpakapogi, ha. Hindi ito challenge sa sino ang mas matapang. Oh, baka mamaya ikaw pa ang matakot kapag binugang kanya na ng venom. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, ang venom na ito ay maaari pong magdulot ng malubang pagkalason. Kaya pinakamainam na lumayo at huwag subukang huliin o pukpukin at ilayo ito, Star Nation, ang mga bata at talagang hayop. Kaya din, Star Nation, panatiliing malinis. Ha, panatiliing malinis ang paligid at bawasan ang mga pinagtataguan ng mga ahas at ayusin ang mga siwang o yung butas na posibleng pasukan nito, ha. Tandaan, Star Nation, ang cobra ay hindi po pet. Hindi ito laruan at lalo nang hindi pang content. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, kung may cobra na nakita ka, mas magandang dumistansya, kalmadong pag-alis at humingi ng tulong sa mga profesional dahil mas maganda ng ikaw ang umalis kaysa ang cobra ang magpaalis sa iyo with kagat. Eh, sa Star Nation natin, nako, ang daming diba, ang daming mga nag-viral na mga kuha na mayroong mga umaaligid na mga ahas o na nangyari mga pagbaha dito sa malaking bahagi ng ating bansa. O kaya kapag may meron kayo nakita, Star Nation, i-report nyo agad para naman ni makuha at maalis sa lugar ang mga nakita ninyong mga ahas. Huwag na tayong magano. Ang problema kasi, Star Nation, kaya may mga iba na sila-sila na tutulungan. Dahil syempre, minsan mahirap na matagal yung pag-responde. Lalo na kapag kayong ahas, ipopasok na sa mga bahay. Pero mas maganda pa rin pong humingi tayo ha ng tulong sa mga mas nakakaalam kung paano mahuli ang ahas na walang nasasaktan. Okay? At syempre, Star Nation, umiwas din talaga sa mga ahas. Nako, sinasabi ko sa inyo, maraming ahas dito. Ano ba? Yung ahas na literal o yung ahas na tao? Hello, my friends. Star Nation, oras sa Bukabuluan ng Pilipinas. Sa 43 Star Minuto na. Makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:43 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po ating matugtugan. Ito pa rin sa programang Morning Star Sweep ng 102.7 Star FM. It's all for you!
0: Like mo! Share mo!
3: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 43 Star Minuto na. Makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:43 in the morning!
4: Good morning!
1: 102.7 Star FM
6: 102.7
7: Star.

0: 102.7
1: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
18: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 Week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsor na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras-aras Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:30 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: So, Star Nation natin ang ngayong kagising pa lamang. O di naman kayo, iba natin mga Star Nation na palisa sa kanilang mga bahay at papasok sa kanilang mga trabaho. Huwag kalimutan uminom ng tubig, ha? At syempre, sa mga tsikiting bagets natin, sa mga tsikiting students natin na may exam ngayon, ha? Huwag kalimutan na uminom din ng tubig bago pumasok sa kanika nilang mga schools. Okay, ikaw ang Star Nation. Kapag walang tubig, ano ang iniinom mo? Wow, social naman, coconut water. Gaano ka baka-confident sa iniinom mong coconut water? Alam ba rin niyo ba, Star Nation, ang coconut water ay tinuturing na natatanging malinis at low in microbes habang nasa loob pa ng buo at hindi pa nabubuksang buko. Oh! Dahil ang matigas, Star Nation, at tinatawag na husk at shell nito ay nagsisilbing natural na barrier laban sa mga external contaminants. Oo, Star Nation, ha, bonggang ano nito, ang shield nito. May mga pag-aaral din na nakakita na antimicrobial properties sa coconut water. Pero hindi ibig sabihin nito, Star Nation, ha, na ang lahat ng coconut water ay 100% naligtas gamitin bilang medical fluid. Kaya kapag nabuksan na ang buko, aba pwede na itong makontaminate, ha? Kaya siguro ang buko ay parang may sariling sealed bottle. Sa loob, Star Nation, kumbaga walang cup, walang straw, pero may natural packaging. Yeah! Eh kahit natural at malinis sa coconut water, Star Nation, huwag pa rin maging complacent, ha? Oh, siguro duwid malinis ang buko, yung lalagyan niya at paraan ng pag-inom.
3: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na tuwing September 3, Star Nation, ngayong araw, tuwing September 3, ay merong nagaganap na tinatawag na Skyscraper Day. Uy! Oh! Diba may kata Skyscraper? Isa itong unofficial observance, Star Nation, ha, na nagpaparangal sa mga skyscraper at sa mga architect, engineer at worker na nagpapatayo ng mga gusaling parang gustong kumamay sa langit. Oh! Iniugnay, Star Nation, ang petsang ito, ha, sa birthday ni Louis Sullivan na ipinanganak po noong September 3, 1856 at kilala bilang isa sa mga nagpasikat ng modern high-rise architecture. And siya rin, Star Nation, ang kaugnay ng sikat na prinsipyong form follows function. Kung noon, nagpapataasan lang ng gusali ang mga tao, ngayon, Star Nation, para nagpapataasan na rin ng electric bill. Bawat taas na gusali, meron rin taas na electric bill yan. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan dito pa rin sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, 34 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
9: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
10: Wow! Holiday!
9: Almusalin nam nam.
10: Good morning!
9: Pagtanghalian.
10: Uy, may birthday ba?
9: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
10: Wow! Palo de buwana!
9: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
10: At holiday beef loaf.
9: May linam nam.
10: Holiday!
11: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
12: Kapit bahay!
13: Hi, Mae!
11: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
12: Kapit ka dyan!
11: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
12: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
14: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
18: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
17: Orokan Icebox?
18: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
17: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
18: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
17: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
19: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
20: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
21: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
19: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
20: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
3: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
15: Grand Runa sa Sabado, September 5.
3: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
15: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
3: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
15: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
3: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
15: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
3: Sabado, alas 3 ng hapon.
15: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
22: 102.7.
23: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.
1: Nanom Game! Nanom!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
5: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambada.
2: Para sa Star Nation, sa buong buwan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapi ng alas 7 ng umaga, 6:55 in the morning.
4: Good morning!
2: At Star Nation, agad dito na lang muna ang inyong lingkod. Shout muna ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart of sa Hagbal pa at Yummy pa. Rawr! Punta tayo magkardika, Star Nation. Mamaya alas 8 hanggang alas 8 ng umaga, 8 to 11 in the morning sa programang It's All For You. Pero for the meantime, para kompleto sirkado sa ating umagahan, iadit po sa ating manugabaga balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo!
2: Marating ang nakatuto, Star Nation. Dito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
5: Star FM.
2: Here's Jason and featuring Nicki Minaj 2012.

0: trial wrapper. Ito naman si Representative Redon ay sinabing hindi dapat na managot itong si POWA sa audit response kaugnay ng kanyang mga pahayag. At alamin natin ang mga update mula kay Bombo Analy Soberano.
1: Bombo Dennis, lalong nagpatibay sa alegasyon sa Article 1 ng impeachment case ang testimonya ni Attorney Michael POWA. Ayon kay prosecution spokesperson at dating Representative Robert Ace Barbers, nag-iwan ng malaking tanong ang pahayag ni Attorney POWA na sinagot niya ang mga audit observation ng mundum ngunit limitado umano ang kanyang kaalaman sa paggamit ng nasabing pondo. Sinabi ni Barbers kung nasagot ni POWA ang mga audit observation, nangangahulugan itong may kaalaman siya sa paggamit ng pondo. Binigyan din ni Barbers na lumitaw sa mga testimonya na ang mga aktibidad na pinondohan umano gamit ang confidential at intelligence funds ng Department of Education ay may approval, kaalaman at go signal ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman si Barbers na maaring mapabilis ang impeachment trial kung sasang-ayon ang defense sa mga stipulation na inihahain ng prosecution. Ayon pa kay Barbers, posibleng hindi na kailangan ipresenta sa korte si Edward Fajarda kung tatanggapin ng defense ang stipulation ng prosecution. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
2: Testimonya ni Attorney Michael POWA na sa aming paniwala sa prosecution panel ay nagbigay tibay lalo dun sa ating allegations dito sa Article 1. Ang malaking tanong na naiwan sa isipan ng ating mga mamamayan, ikaw ang sumagot pero ang depensa mo ay wala kang alam o limitado ang iyong alam. So again, no, I do not see the connection, no, between sinagot mo yung audit observation memoranda So you must have been aware o alam mo or informed ka kung saan ginamit yan. Kasi otherwise, hindi mo masasagot. Paano masasagot yun, no? So kaya nga, lagi kong naiisip na ito ay nag-iwan pa ng mas malaking tanong. Pero ang isang napakita natin mula kahapon at today, no, na lahat ng activities na pinagkagamitan nitong sinasabing Confidential Intelligence Fund dito sa ahensya ng Department of Education ay lahat po ito may approval, may knowledge at go signal ang ating pangalawang pangulo. Yan ang malinaw na na-establish dito sa mga witnesses na ito.
1: Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Terry Redon na hindi dapat managot si dating DepEd Undersecretary Michael POWA dahil lamang sa paghahanda nito ng tugon sa audit ng Commission on Audit. Ayon kay Redon, si Vice President Sara Duterte ang nililiti sa impeachment case at hindi si POWA na testigo lamang. Anya, maaaring maharap sa hiwalay na investigasyon ang mga opisyal na direktang sungkot sa paggamit ng maling confidential funds. Pakinggan natin si Prosecutor Representative Terry Redon.
3: In a future malversation case, which is not sub judice, whether on DepEd and on the OVP funds, I think very clear naman po yung personalities that will be involved in that, no? It is not the person that submitted the AOM, responded to the AOM. It is most definitely the personalities that had been named in the proceedings and also in the COA notices of disallowance. Apat na tao po yun. The head of agency, the SDO, Mr. La Chica, and the chief accountant. No, so yan po yung malamang sa malamang masasama po sa isang future malversation case relating to confidential funds on the OVP.
1: Samantalang, naniniwala si Deputy Speaker Paulo Ortega na makatutulong sa pagpapabilis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang panukalang buong araw na pagdinig sa buwan ng Oktubre at Nobyembre. Batay kasi sa mungkahi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Princess Jesus Escudero na gawing buong araw ang pagdinig sa impeachment trial ni VP Sara sa October upang mapabilis ang paglilitis. Batay sa schedule ang October 1 and 2, buong araw mula alas 10 ng umaga hanggang gabi. sa October 5 hanggang 9 naman, buong araw. October 12 hanggang 15, buong araw.

0: now, October 16 hanggang November 8, walang impeachment hearing. Ito ay para bigyang daan ang budget hearings ng Senado. November 9 at November 16, magpapatuloy ang trial. November 23 naman, balik sa regular na schedule hanggang matapos ang impeachment case. Hindi pa pinangal ang nasabing schedule kaya dahil kailangan pa itong pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court. Pero ayon kay Ortega, mas nakakapagod ang bagong schedule ngunit mas maraming araw ang maaring matapyas sa paglilitis. Umaasa ang prosecution panel na matatapos ang presentasyon nito sa confidential funds sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre at magkakaroon na ng desisyon sa kaso bago matapos ang taong 2026. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
1: On impeachment time sila kami, kailangan naming maglagari. So kami naman, nahati naman namin, sabi nga ni Presiding Officer Chis, at least 300 naman po yung mga congressman. Siyempre, meron kaming mga local saka parochial concerns na kailangan din namin na tutukan. So kung maaring mas maaga kami sa House or in between bago kami nandito, so balanse lang sa oras. Maganda rin po yung bagong schedule. I mean, mas nakakapagod pero mas marami pong matatapyas siguro na araw dahil buong araw na nga po yung ibibigay.
2: Mula dito sa Senado, Bombo Anagi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Kaunay pa sa mga usapin ng impeachment trial, inihayag ni dating Department of Education Undersecretary Michael Poan na ibinatay niya sa impormasyong ibinigay ni dating Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang mga tugon ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senate President Sherwin Gatchalian si Attorney Poa tungkol sa dalawang response letter na kanyang nilagdaan. Nakasaad sa mga ito na ginamit ang confidential funds para sa mga aktibidad na direktang nagresulta mula sa impormasyong ibinigay ng mga informant. Gayunman, aminado si Attorney Poa na hindi niya personal na nalalaman ang mga operasyon na tumaasa siya sa impormasyon galing kay Fajarda, na bilang Special Disbursing Officer ay inaasahang mayroong direktang kaalaman sa mga ito. Anya, kapag humihingi siya ng dokumento o paliwanag, itinuturo siya ni Fajarda sa tinatawag nitong field na inunawa ni POA bilang mga field operative. Hindi rin matukoy ni Attorney POA kung sino mismo ang namahagi ng cash rewards sa mga informant o kung paano aktual na ginamit itong intelligence sa mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito kinusyon ni Senate President Sherwin Gatchalian kung paano nakapaglahad si Attorney POA ng tiyak na pahayag sa Commission on Audit na naging matagumpay ang ilang operasyon dahil sa intelligence mula sa Department of Education confidential operations.
4: Sinabi niyo rin kanina na meron pang security officer. Sinabi ba sa inyo ng SDO na siya mismo nagbigay sa informer?
5: Hindi po.
4: Payment, as payment of rewards at naging successful itong mga activities ng Army. Sinabi ba niya sa iyo na ako mismo nagbigay sa mga informers?
5: Hindi po. Ang sinasabi parati sa akin ng SDO, pag humingi ako ng kahit anong dokumento or explanation, ang sinasabi po ay galing sa field. In fact, kahit po yung security officer, Mr. Senate President, hindi ko po alam na may security officer at hindi ko po nakita or nakilala si Colonel Nolasco nung panahon ko po sa DepEd.
4: Isa-isahin natin, si SDO ba nagbigay sa informers?
5: Hindi ko po, wala po siyang nasabi sa akin ganyan.
4: Hindi mo tinanong siya kung siya nagbigay ng rewards to the informers that led to the success?
5: Hindi po, kasi ang sinasabi parati po niya sa field, itatanong niya sa field.
4: Sino si the field?
5: Ang impression ko po sa field is field operatives, Your Honors.
4: So, hindi, but ang tanong ko, sino yung nagbibigay ng cash? Diba dapat siya yung nagbibigay ng cash?
5: Wala po siyang nabanggit sa akin na gano'n na siya mismo ang nagbibigay ng cash.
4: But hindi mo rin natanong?
5: Hindi ko rin po tinanong na kung siya mismo ang nagbibigay kasi ang, every time tanungin ko siya kung saan makukuha yung mga sagot sa AOM, ang parati ay base sa field or tinatanong sa field. So ang impression is field operatives based on what I was, when I was spokesperson kasi, syempre nagpa-brief din ako sa iba't ibang mga kakilala ko lang on ano ba talaga itong mga confidential operations.
4: Nakausap niyo si security officer?
5: Hindi po, never.
4: Kasi dito, pag ganun ng sagot nyo na hindi nyo alam sino si the field, parang dito very definite na yung sinabi nyo na naging successful eh. And then kanina, narinig ko rin na humingi kayo ng evidence of success sa other departments like sa operation.
5: Yes po.
4: But obviously, hindi naman ito ordinary success. Dapat may relation doon sa confidential information, di ba?
5: Exactly, so how Your Honor.
3: Lalo itong naging usapin matapos sabihin ng mga testigong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na confidential information mula sa Department of Education kaugnay ng Youth Leadership Summits. Sinabi naman ni Attorney Poa na sinubukan niyang humanap ng supporting evidence mula sa iba pang ahensya kabilang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ngunit wala siyang nakuha na dokumentaryong o dokumentong nagpapatunay na nagresulta sa successful operations ang intelligence mula sa Department of Education confidential operations. Samantala, napansin din ni Senate President Gatchalian na tila nauna munang ginawa itong justification para sa confidential fund expenditures bago hinanapan ng ebidensyang susuporta rito.
4: How do you now prove na yung information na itong success na ito ay galing sa confidential information, doon sa payment of rewards? How do you now, itong sinulat mo, how do you now connect this to a successful payment of rewards that led to a successful operation?
5: Okay, I'll answer both questions, Your Honor. One on this first, and then dun sa other departments. On this first, kasi in-explain ko kay Yusek Mempin na meron tayong AOM. At kailangan natin, basically on the rewards, mapakita na may naging successful operation because of that. And since he's the one coordinating with AFP, ATC, yung Anti-Terrorism Council, even before, nung siya ay security consultant, kung anong ibinigay niya sa akin, syempre po, ang reliance ko doon is yun yung pinanggalingan nito, yung rewards. Pagdating naman po sa other agencies, kinausap po rin po yung USEC for operations dun sa scamming of teachers. Ganun din po ang pagkasabi ko. Ang pagkasabi ko, meron tayong AOM, kailangan nating evidence of success. Tingnan mo nga kung merong mga naging successful operations because of any intel na nakuha natin due to confidential operations na maaring masabing nakapagbigay ng success na operations na yon. Sa kasamang palad, wala po akong nakuha mula sa from Presidential Anti-Organized Crime.
4: Impression ko kasi dito may nag-justify ko muna tsaka nyo hinahanapan ng evidence.
5: Ah,
4: yun ang impression ko dito. But in any case,
5: opo.
4: Last question, Mr. Presiding Officer. Ba't hindi mo na lang dinerecho si security officer?
5: Hindi ko po siya kilala, Your Honor, eh. Nung panahon na yon, hindi ko po alam na may security officer. Kung meron po, baka dinerecho ko na po siya nung time na
3: yun. Mga naging bahagi ng interjection ni Senate President Sherwin Gatchalian at mga naging sagot ni Attorney Michael Poa, si Fajardo sana ang makapagbibigay linaw sa naging batayan ng mga pahayag ni Attorney Poa, ngunit ipinagpaliban ang kanyang pagtestigo matapos itong ma-stroke. Hindi pa malinaw kung makakaya pa nitong humarap sa impeachment court upang kumpirmahin o pabulaanan ang naging salaysay ni Attorney Michael Poa.
6: Samantala, maring itinanggi ni dating Department of Education Undersecretary Michael Poa na nagbigay siya ng mga haka-haka sa kanyang testimonya matapos siyang tanungin noong sunod-sunod ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kaugnay doon sa mga petsa ng certifications na inisyo ng testigo. Ayon kay Poa, tinalakay lamang niya ang mga posibilidad at hindi gumawa ng spekulasyon. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig tapos nagigit ni Tolosa na kailangan umano na aminin ni Poa na nagbigay siya ng ilang haka-haka. Agad naman na nag-object itong si Defense Lead Counsel Sheila Sison at itinuring na highly inappropriate at out of order ang naging pahayag ni Tolosa. Narito ang ilan pang bahagi ng impeachment trial.
7: pasensya na, Tony, no? I heard you don't want to make speculation. You have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
5: I'm sorry, but I did not make speculation. I told you about the possibilities.
7: I will point out which speculation.
5: No. You're interpolating things I did not say.
8: Attorney Sheila, Attorney Po, Your Honor,
7: with all due respect.
8: No? Let's give Attorney Jay some...
7: He gave some scenarios, possible scenarios a while ago, no?
5: I agree. Thank you, sir, for the...
7: That's just my point. Okay. Thank you, sir, for not making it difficult. No, so just that portion that we're not based on his personal knowledge. We're just respectfully requesting they be stricken off the record. Thank you for that.
9: I will still ask, Your Honor, for the striking out of that portion in the statement of the cop. That's inappropriate, Your Honor. In fact, the responses of the witness was in response to the presiding officer's question, not to the counsel, Your Honor.
8: Let it stay on the record, Attorney Sheila. Move on, Attorney Jay.
7: Yes, thank you, Your Honor. Thank you. Okay, so laruin ko lang, no? Yung kay Colonel Mempin, nandun ka, no? Nung tinanong siya, dun sa timing, no? Sinabi niya, linapitan mo siya dahil naghihingi ka nga sa kanya ng certifications, which you corrected. Sabi nyo, hindi ho yan specific, just any accomplishment reports. At maliwanag ang sabi niya, after niya nakuha ng utos sa'yo, tsaka niya pinuntahan ang mga AFP officers para hingyan ito. Tama ho yung recollection ko, sir?
5: I think the recollection is accurate, yes.
7: Okay, so after mo linapitan, dun siya pumunta sa AFP. Thank you, sir.
6: Nakabombo ng ilang parte ng pagtatanong nitong si Attorney Jay Tolosa mula sa panig ng prosekusyon para kay Attorney Michael Poa na nasa witness stand bilang hostile witness ng prosekusyon.
3: Samantala, patuloy naman nagagampana ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente habang kanyang mga abogado naman ang dumadalo at kumakatawan sa kanya sa impeachment trial. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, ipinagkatiwala ni Vice President Duterte sa defense team ang responsibilidad sa pagdalo sa mga paglilitis upang makapagpatuloy siya sa kanyang trabaho at serbisyo sa publiko. Sinabi ni Attorney Gular na mahirap para kay Vice President Duterte na manatili sa impeachment court sa lahat ng oras dahil marami rin anya siyang tungkulin bilang vice-presidente. Gayunman, tiniyak ng depensa na personal na dadalo ang vice-presidente kung kakailanganin ang kanyang presensya sa mga proceedings. Binigyan din ni Attorney Gular na hindi naman obligado ang vice-presidente na personal na dumalo sa bawat hearing dahil pinapayagan naman ng impeachment rules na katawanin siya ng kanyang mga abogado.
10: Well, the vice president has always entrusted the defense team the duties of attending the impeachment trial. And I think Attorney Michael Poa has clarified is that the reason for this is marami din naman pong trabaho yung vice presidente natin. At mahirap naman po kung ang vice presidente natin ay, you know, at all times nandito sa impeachment court. At sinabi naman din po ni Attorney Michael Poa at some point, I think, just please do correct me, no, that if kinakailangan, a-attend naman po yung vice presidente. As to what kind of message this sends to the public, I'll leave it to the public to decide based on their own free will and their, you know, own political stances to, you know, make their own opinion out of this. But to clarify, the only reason why the Vice President entrusted the defense team to attend to the impeachment trial is to ensure that she is able to continue to serve the public as the Vice President of our nation.
3: Samantala, habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings, nakita naman si Vice President Sara Duterte sa Peñafrancia Basilica Minor sa Naga City noong Setyembre 1 para dumalo sa isang misa bilang bahagi ng pagsisimula ng taon ng Peñafrancia festivities.
6: Samantala, kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na hindi nakalagay sa hindi nga lalagay sa alanganin ng karapatan ng mga butante na pumili sa kanilang lokal na leader kapag muling ipinagpaliban ang barangay at sanggunang kabataan elections. Inihayag ito ni Soto sa kanyang interpellation sa panukalang batas ni Senator Francis Chis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sanggunang kabataan officials mula sa kasalukuyang 4 taon at ilipat sa Nobyembre ng taong 2028 ang susunod na halalan. Ayon kay Soto, nahalal noong 2023 ang kasalukuyang mga barangay officials at dapat sana ay magkaroon ng halalan ngayong 2025, ngunit ipinagpaliban ito sa Nobyembre ng taong ito. Kung may sasagawa lamang ang halalan sa 2028, anya ay aabot 3 taon ang holdover period ng incumbent officials. Binigyang diin ni Soto ang mga kasong kinakaharap ng ilang barangay officials bilang dahilan upang mapanatili sa accountability sa mga lokal na pamahalaan, at nabanggit din niya ang mga reklamong inihain laban sa ilang mga opisyal kabilang ang kasong kinasasangkutan ng 12 barangay officials sa Iloilo kaugnay ng umano'y pagkaltas ng ayuda doon sa nakapaloob sa AIC sa beneficiaries. Iginiit ni Soto na mahalaga na mabigyan ang mga butante ng pagkakataon na pumili ng kanilang mga lokal na leader at mapanagot naman ang opisyal na merong pananagutan at yung paghalal ng bagong mga pinuno ay pamamaraan din upang magkaroon ng bagong set of leaders. Samantala, iginiit ni Escudero na ang panukala ay hindi simpleng pagpapaliban ng halalan, kundi pagtatakda ng 5 taon na termino para yan sa mga barangay at sanggunang kabataan officials. May layunin ito na magkaroon ng mas malinaw at permanenteng election cycle at mas sapat na panahon para maipatupad ang mga programa sa barangay. Narito ang ilang bahagi ng interpelasyon dyan sa Senado.
11: But my big question, and the question that I have been hearing from the public, Your Honor, Mr. President, is that are we not violating the citizenry's right of suffrage by denying voters to choose their local leaders? I premise this by the following. How many postponements na ba po ang ating incumbent barangay officials? The incumbent officials were elected last 2023. 2025 election postponed to November 2026. Incumbent currently in hold over 1 year, 2025 to 2026. Itong proposed 2028 elections, incumbents will hold over for 3 years, from 2025 to 2028. Ang problema, Mr. President, there are numerous cases filed against barangay officials. And just to name a few, and I will not mention Quezon City and Pasig, Mr. President.
6: Bahagyan mga kabombo ng pagsasalita nitong si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa plenaryo ng Senado.
3: Iba pang balita mga kabombo, Star Nation and Psychological Association of the Philippines iginiit na hindi lamang iisa ang rason sa likod ng mga karahasan sa eskulahan. Yan at ilan pang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
12: Iginiit ng Psychological Association of the Philippines na hindi lamang iisa ang rason sa likod ng mga karahasan sa eskulahan na nangyayari kamakailan sa bansa. Ayon sa presidente ng naturang organisasyon na si Dr. John Manuel Arcliasco, hindi mailalagay sa isang dahilan ang mga insidente ng pamamaril. Aminado siyang mahirap tuntunin o matukoy ang tiyak na sanhi sa karahasan nangyari sa ilang paaralan nitong mga nakaraan. Marami anyang factors na marahil hindi pa alam sa kasalukuyan na posibleng nagtulak para gawin ng mga bata ang pamamaril sa loob ng eskwelahan.
13: Hindi natin mailalagay sa isang dahilan lang kung bakit nangyari siya, no? It's a combination of many things, many reasons. Una, hindi pwedeng hanapin din natin ano bang qualities meron ng isang tao, ng isang bata, para masabi natin na siya ay candidate or siya ay maaring gumawa ng ganoon, no? So, mahirap talagang tuntunin, no? Kumbaga, pag tinignan po natin yung background ng mga na-involved na mga bata dito, meron po tayong maiisip na siguro ito yung dahilan, baka ito po yung naging cause talaga kung bakit nila nagawa yon. Pero kung susuriin po natin ng mas mabuti, marami pong ibang bagay na maaring hindi tayo aware, mainly on the background of these children, the family experiences of these children, that could also have contributed to what happened.
12: Ayon naman kay Undersecretary for Public Affairs and Communications, Rolando Cipuno, ng Department of Interior and Local Government, ang gulo ng bullying ang isa sa matinitingnang dahilan ng insidente. Subalit sa makalawang kaso ng school shooting na nagarap sa Zamboanga City ay hindi pa rin tiyak ang kabuuang rason sa likod ng pamamaril ng estudyante.
14: Doon sa unang incident, doon sa Tacloban, and the PNP can probably confirm this, there seems to be some angle of bullying na nangyari doon. No? And again, PNP can confirm that. Yung sa second case, hindi pa masyadong malinaw kung ano yung naging motive doon. But bullying seems to be ruled out in that regard, no? So as to what caused it, I think we'll have those discussions in the coming days and in the coming weeks.
12: Magugulitang nitong nakaraan lamang ay dalawang kaso ng school shooting ang nangyari na itala sa bansa. Kung kaya't dahil dito, inihayag ng Department of Interior and Local Government ang layo na matiyak ang pagiging responsable ng mga gun owners sa Pilipinas.
14: Urgent on the part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vic Remulla is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners. He has said this repeatedly, no? Gun ownership in the Philippines is a privilege, it's not a right. In the US, they have the Second Amendment and it's provided under their constitution that they are allowed to bear arms. Dito sa Pilipinas, wala tayo nun. So it is a privilege here. And as a privilege, gun owners should be more responsible. So ang objective niya to enact certain laws, dapat gawin criminal liability on the gun owners if they are remiss in their duties in terms of securing the firearms.
12: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bago muna tayo magpatuloy sa ating balitaan, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some points sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may chair for syrup na may CGF. Tulong yan sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si mommy. Malagang paalala, ang chair for syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa lumang uli ng sakit.
6: At mga kabombo, sa atin po nga pagpapatuloy sa Bombo Network News sa kauna-unahang pagkakataon ay makakapiling natin ang tagapagsalita ng panig po ng isa sa mga bagong tagapagsalita ng panig ng prosekusyon si Attorney Hez Montalan at yan ho ang appointed deputy spokesperson for the House Prosecution. At alamin natin kung ano ang magiging role at iba pang gagampan ng papel itong si Attorney Hez. Take it away, Bombo Jai.
3: Mga kabombo, Attorney Nation Live tayo dito sa Senado ng Pilipinas. Kasama natin ngayon si Attorney Hez Montalan. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines.
15: Magandang umaga po sa inyong mga tagapagiting at magandang umaga po sa iyo, Chaire.
3: Yes, pakasama niyo po si Bombo Chaire Hanggayo. And napag-usapan natin niyo, ika-21st day ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Una-una mga kabombo, Sir Nation, maybe bago po sa inyo ngayon, nakikita natin si Attorney Hez ay Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. Now, sa ating katanungan, unang-una, Attorney, as one of the spokesperson of prosecution, ano po yung magiging focus natin sa pagko-communicate sa public, especially ngayong mas nagiging technical na ang discussion sa Article 1?
15: Since I was appointed, bilang in-appoint po kasi ako bilang deputy spokesperson, at ang main role ko po ay magiging public legal explainer po. Ang ibig sabihin lang lamang po nito ay ang tungkulin ko po ay i-laymanize po ang mga nangyayari sa impeachment trial po sa publiko para mas madali nilang intindihan at para mas madali nilang subaybayan po ang impeachment trial.
3: Okay. Attorney, unusual situation ngayon, no? Si Attorney Michael Poa, ibahagi ng defense team, pero siya mismo ang nasa witness stand. Ano po yung gustong ma-achieve ng prosecution sa pagtawag sa kanya bilang witness?
15: Ang gusto naming ma-achieve kami sa prosecution sa pagtawag kay Attorney Poa sa witness stand ay establish na one, a lot of points po. One, now, isa po na, if I may quote po, the, what do you call this, the my colleague, Attorney Tolosa. Now, siya po ay isang bagadong walang alam. Pero let's just clarify lang po. Pag sinabi, nung sinabi po ni Attorney Tolosa na wala pong alam na abogado, si Attorney po ay nilalaymanize lamang po niya ang paggamit niya ng wala lang alam. Kasi wala pong personal knowledge po si Attorney Poa po tungkol po sa mga dispersed na funds, na confidential funds rather. At dahil po dun, pinaparating po namin sa prosecution na bakit po ang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan po ng vice-presidente ay walang alam kung ano po nangyari sa confidential funds. Parang nawala na lang sa bula. At saka another thing po, bakit po siya lumigda rather sa ano po sa mga responses po sa AOM. Ayun po.
16: Since declared hostile witness Attorney Michael Poa, mas malawak ba ang latitude ni Attorney Benjamin Tolosa sa pagtatanong sa kanya, particularly sa paggamit ng leading questions?
15: Hindi ko po masasabi na mas malawak kasi kailangan meron po under sa rules of court po namin, ang mga questions po na pinapropound po sa mga witnesses ay tatlo. Kailangan relevant po. Ibig sabihin po may kinalaman po to sa issue at hand. Pangalawa, material po siya. Ibig sabihin po yung mga tinatanong po ng mga tanong po sa kanya ay related po sa issues na pinresenta before the court. At pangatlo po, dapat ito po ay competent, meaning hindi po siya nilalabag ang mga karapatan ng testigo at mga nakadaan po sa rules of court.
16: Okay. Si Attorney Tolosa ang nag-direct examination kay Attorney Poa. Dalawang spokesperson na magkabilang yes. panig. Pero nagkaroon agad ng friction with the defense tungkol sa kung dapat ba siyang i-treat as an expert witness. Narinig din natin kanina, no, before mag-start yung direct examination ni Attorney Tolosa, medyo mayroong tension na between the lead counsel, Attorney Sheila Sison, and Attorney Tolosa, no, bago pa mag-start yung direct examination. And doon, pumagit na si Presiding Officer Francis Chis Escudero, gaano po kahalaga na manatiling focused ang prosecution dito sa questioning at maiwasan ang mga tinatawag na courtroom intramuros. Yan yung term actually na ginamit ni Presiding Officer Chis, Attorney.
15: Mahalaga po manatiling focus sa prosecution sa questioning at para maiwasan ang tinatawag na ika nga na courtroom intramuros ni presiding officer ay dahil it's sobrang mahalaga po talaga siya kasi hindi po natin we shouldn't stray away from the issue po kumbaga ang mga points na kailangan namin po i-elicit po namin sa witness at para po mapadali po yung proseso na to. We, as much as possible, we want to stipulate as many things as possible. Kasi araw-araw po, as this trial goes by, we should take time into consideration po.
16: And we've already seen, no, yung naging previous witnesses, former Special Dispersing Officer Gina Acosta and Limel Otonio, na parehong na-declare na hostile witness. May deliberate pattern po ba ang prosecution sa paggamit ng hostile witnesses? At ano yung sa tingin nyo yung difference dito pagdating naman kay Attorney Poa compared doon sa dalawang naunang witnesses?
15: Jaire, hindi ko po masasabi na deliberate pattern siya. It just so happens po na yung mga kailangan po namin nakuha ang impormasyon at kailangan po ipresenta before the impeachment court ay nakalaan po kay Gina Acosta, tapos kay Fajardo po, at especially po kay Attorney Michael Poa. With all due respect to my colleague in my legal profession, siya po kasi yung isa po siya sa mga confidence po ng vice-presidente. At sa katunayan lang po, siya lang po nakakaalam or hindi nakakaalam po ng mga bagay na kung ano po nangyari sa confidential funds. Kaya po namin siya pinipresenta bilang hostile witness ngayong araw.
16: Like, trusted nga talaga siya, no, ni Vice President Sal Duterte. And according man kay Attorney Michael Poa, kanina na-mention niya, mag-give niya na title sa kanya before as the presiding officer din, like highest amongst the undersecretaries, no, during the yes. time noong naglilingkod siya kay Vice President Sal Duterte. Now, with Attorney Poa being questioned by the same prosecution team na kumakalaban sa defense side niya, paano hinahandle na prosecution itong mga possibilities na maging very careful siya, magiging mindful? Kasi hindi natin tinakailan, no, na matalino ito. Opo. Na abogado din.
15: Matalino si po si Attorney Michael Poa.
16: No, spokesperson din siya, naging ng Office of the Vice President, even na Department of Education, magiging mindful siya dito sa kanyang mga sagot o patuloy na mag-qualify ng kanyang mga testimonies, Attorney.
15: Masasabi ko lang po na ginagawa po namin lahat ngayon sa prosecution na illicit po lahat ng mga punta na gusto namin ipalabas sa testigo. Kasi po, like I mentioned po kanina po, na si Michael po, marami po siyang alam since he's one of the confidants, kumbaga po, ng Vice Presidente sa mga pinagkakatiwalaan niya. Si Attorney Michael po alam po ang mga nakakalam ng bagay na ito. Yes, makikita po natin pagkatapos ng trial kung anong mga na-illicit po so far.
16: At ngayon, nakita nga natin din na mainit talaga yung tensyon sa, sabi nga ni Presiding Officer kanina, kahapon, no, na mahirap na nga intindihin minsan yung dalawang abogado na nag-uusap, dagdagan pa ng isa, so tatlo doon sila na nagtatalo sa loob ng impeachment court. Now, paulit-ulit nang binibigyan diin ng impeachment court ang efficiency at pag-iwas sa unnecessary exchanges. And after, you know, yung exchanges involving Attorney Tolosa, may pagbabago ba sa approach ng prosecution pagdating sa pag-question sa mga susunod na witnesses, especially habang target na patapos na itong Article 1, Attorney?
15: Tignan natin, Jaire, kasi we'll see how things go. But from the way things are going po kasi, kailangan po namin as much as possible, i-elicit nga po ang mga punto na gusto namin makuha sa mga witnesses namin. At saka may kanya-kanya po tayong estilo bilang mga abogado po sa pag-extract po ng mga answers sa witness. It just so happens po na naging hostile po siya kasi personally, I know Attorney Jay. I've been talking to him. He talks about the law a lot. And when he talks about the law, parang I learn a lot of things from him. I mean, he's very passionate about it. And from the way he's talking, I can see why that would translate into the courtroom. He's just a very passionate person po.
16: So how would you assess yung performance dito ni Attorney Jay sa loob ng impeachment?
15: He's doing very well. I'm really, really, wow. If I were to be a really good trial lawyer in the future, I would look up to him po.
16: Okay. And looking at the bigger picture, Attorney Hez, kung ma-meet ng prosecution ang target na matapos ng evidence presentation by early October, ano po ang dapat na bantayan ng public sa pag-transition from Article 1 sa next na phase ng impeachment trial?
15: Marami pong pasabog ng prosecution. Pero I don't want to go into trial strategy, of course. I hope you understand and our listeners will understand. Pero masasabi ko lang po na dapat sumabay-bay po ang publiko pag-transition po natin sa susunod na artikulo.
16: Ayan. And after the, you know, exchange between Attorney Tolosa and the defense, may conscious effort ba ngayon sa prosecution panel na maging mas disciplined sa mga line of questioning, lalo na, you know, paulit-ulit na binibigyan din ng impeachment court na hindi dapat ma-distract ang trial dahil sa counsel-to-counsel exchanges?
15: Well, us in the prosecution, we would respect any ruling po by the Senate Impeachment Court. And if they were if they were to tell us na ayusin naman po namin, ganun po, yeah, we will follow the impeachment court. Pero as things stand po right now, we will do our best. Gagawin po namin ang kailangan namin pong gawin para mailabas po lahat ng katotohanan po sa mga witnesses na pinipresenta po namin.
16: Okay, and lastly, no, kay Attorney Hez, bago ngayon sa ating mga viewers si Attorney Hez, no, na makikita niyo na sunod-sunod ang mga trial days, ay maririnig niyo na po si Attorney Hez. Attorney, ano po yung nais niyo na mabigay na mensahe po when it comes din sa mga sagutan dito without diving, no, sa merits ng case dito? Kasi I know, nagiging careful na tayo dito dahil sa judicial rule.
15: Yes,
16: so ano yung mabibigay natin dito na mensahe din sa nakatutok dito palagi sa impeachment trial?
15: Sa mga tagapakikinig po ng Bombo Radio, masasabi ko lang po, sumabay-bay pa rin po kayo. Huwag po natin nakalimutan na isa po ito sa mga pinaka-importanting panahon po ngayon sa taong ito. Kaya kailangan po natin subaybayan ito. Huwag po tayong mawalan sa attention at huwag po tayong mawalan sa focus kasi pera po ng bayan ang pinag-uusapan dito.
16: Ayun, mga kabombo, Attorney Hez Muntalaan, Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. Attorney, thank you so much.
15: Thank you so much, Jaire. Thank you so much sa mga tagapagtin.
6: Ayan, mga kabombo, bagong tagapagsalita ng panig ng prosecution, si Deputy Spokesperson Attorney Hez Muntalaan. At of course, napanood at napakinggan po natin para sa ating mga taga-subaybay, exclusive sa kauna-unahang pagkakataon po yan, nagpa-interview itong si Attorney Hez. Ako muna tayo sa dagdag na balita mula sa ating pong himpilan, Consumer at Economic Police Think Tank. na Consumer PH ay may panawagan doon sa mga mamamayan na natutukan ang deliberasyon at alamin kung saan gagamitin yung 7.2 trilyong piso sa 2027 national budget. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
17: Hinimok ng Economic Policy Think Tank na Consumer PH ang publiko na masusing bantayan kung paano gagamitin ng pamahalaan ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 kasabay ng panawagan na mas pagtunan ng pansin ang kalidad ng paggastos kaysa sa laki lamang ng pundong inilaan sa bawat ahensya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Consumer PH founder attorney Nathaniel Orocado, sinabi dito na mahalagang tingnan kung ang bawat pondo inilaan ng gobyerno ay may malinaw na epekto sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino at sa pagpapalago ng ekonomiya. Aniyang paunahing sukatan na hindi lamang kung magkano ang ginagastos, kundi kung tama at kapakipaginabang ang paggagamitan nito. Isa sa matinuko ni Orocado na red flags ang pagtaas ng debt servicing habang may mga government departments na nakararanas naman ang pagbawas sa kanilang budget. Aniyang nagpapahiwatig ito na kailangang suriin kung sapat ang kakayahan ng pamahalaan na pondohan ang mga programa nito habang tinutugunan din ang mga obligasyon sa utang. Binigyang din niya na dapat mas malaking bahagi ng pondo mapunta sa mga industriya ang maaring lumika ng pangmatagalang trabaho, kita at economic growth sa halip na umasa lamang sa mga programang nagbibigay ng panandaliang tulong. Kasabay nito, hinikayat ni Orocado ang mas aktibo pakikilahok ng publiko sa pagmonitor ng government spending, lalo na habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 national budget. Aniya mahalagang mas maraming mamamayan ang makilahok sa pagbabantay upang matiyak na ang pera ng bayan ay ginagamit ng tama at napupunta sa mga programang tunay na makatutulong sa publiko. Ang Consumer PH ay isang economic policy think tank na nakatuon sa consumer rights, lalo na sa mga isyu ng abot-kayang serbiso at mabuting pamamalakad.
18: Well, dahil po ang nag-approve ng budget ay yung mga ahensya at ang mga government offices that will need the budget, gusto po sana namin na mas may participation ang tao upang mabantayan ang paggastos ng pera nila. And yan po ang pinaka-importanting mangyari, especially sa past experiences natin when it comes to budget deliberations.
17: Si Attorney Nat Orocado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
19: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang data ay mula po sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ang resumption naman ay mamayang alas 9 ng umaga at naitala ang bagsak pa rin na halaga ng piso kontra sa US dollar. Ang katumbaso ng isang US dollar ay 62 pesos and 57 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 95 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 61 centavos. Ang Euro ay 72 pesos and 31 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa, maaaring tutukan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman sa ating pong mga taga-subaybay sa bahagi ng Mindanao, nariyan sa Davao Region ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaryan Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
20: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, na riyan ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, na riyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Ipirata for deliverance from calamities.
21: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.